0: Yes, good morning, mga Kabunal FM. Yes, may buntag ni mo din at Timar o sa tanan-tanan nga mga Kabunal. Yes, ang sapay gipabot mga palangga no alang sa tanan nga naminaw mayong buntag. Miss Julia, diha sa Liloy nga mayong buntag ni mo Miss Julia. Yes, diha po dapita sa tanan-tanan nga naminaw. Asa mo dapita minaw. Mayong buntag Vibes FM diha sa Tagbilaran. Carlo, asa naman yung Vibes FM, Carlo? Ano pa ba? Yes, diha po dapita sa ni Papa Bun sa Bilyaba, Leyte. Mayong buntag mga ka-Amigos Capsule and Amigos Coffee. Yes, sa tanan-tanan na lang, naminaw palangga, mayong buntag ninyong tanayin. Tara, let's.
1: Good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, Sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, Sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, Sir.
2: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige, sige naman.
1: Oo, sorry kay last December gyud na ako, Sir. Nako pang gipa mati, bali na gyung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, Sir. Nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, Sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, Sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang gihapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, Sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, Sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, Sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, Sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, Sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So mao to, Sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon, Sir, pasalamat lang gyud ko, Sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
2: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad,
1: yes,
2: na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, Sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, Sir,
2: na usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, Sir. Gisud gyud na ako. Buntag og hapon akong inom, Sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, Sir, nga daghan gyud nakauyon pod siya. Sumuot to nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pug ko.
2: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud, Sir, sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha pud na ako, Sir, no, mo share lang pug ko, Sir, para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, Sir, ang ako ang pagtuugod sa lumbar pain, Sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, Sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, Sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, Sir. So pagkahuman ako ato, Sir, og take sa na po gali ka capsule, Sir Angel. Ala, nibalik man ang akong menstruation, Sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na, Sir. 3 months na ako nga nag normal na siya, Sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang, Sir.
2: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag inom
1: mo
2: ang Amigos capsule na normal na sad.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, maubi daw itong
2: ang... Ito ang ngayon naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa minupusal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod to'ng ako ang kanang bingod nga pa doon, dere sa lubot.
2: Okay,
1: naog
2: no,
1: na, sir.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man, oh, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Uga ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sad ang sapa.
1: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman nagbagong dalaga, ani. Mula po na po ang na-experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na kaning sa ato
1: pa. Budagay-day na yun, sir.
2: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kay katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kuan, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
2: Dry yun siya. So, karon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, kuan, dagay-day.
1: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
2: nag-principal,
1: wow. Sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
2: Dila
1: ang ka nang...
2: Dila ta nang dagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir.
2: So, mga minis, usay ka-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kaay ko pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na yun akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang bisayaan
1: so, ng...
2: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
2: Okay. So, daghan kay salamat, Ma'am Melissa. Tag-asa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes, sir.
2: Daghan kay salamat, ma'am.
1: Daghan po.
0: Yes, daghan salamat, Ma'am Melissa. Diha sa may Arpili Balamban, usa sa nagpamatuod sa kaepektibo sa tong Amigos Capsule. Alang sa mga nanay, ha? Mga nanay diha sama ni Ate Mar. Nanay na ba ka, Ate Mar? Di na ko, nanay ko, Angel. Dagap ako. Ooh, Ate Mar, ha? Dagpakadaga si Ate Mar. No, alang sa mga nanay diha nga naminaw, unsa pa'y gipaabot palangga. Adto na sa pinakaduol nga butika. Ikaw, Miss Julia. Nanay na ba ka, Miss Julia? Ingon po si... Ingon po si Miss Julia. Sa'yo, pagka nanay na ko, kuya, nga miss, mga itawag ni mo na ko, ah. Maupod, no? Maupod, Ate Mar, no? Maupitaw, di man sa dinanay si ate, kay, kung English siya ng ate, miss, man sa na... Miss Mar! Maban si Miss Julia. Yes, alang sa tanan, unsa pa'y gipabot mga palangga, arin na sa dastong Amigos Coffee. No, sa tanan-tanan nga mga nanay nga naminaw, ayaw si Piata pag-inom sa atong Amigos Capsule.
3: Kini, ang inyong alagad, Louie Reyes. Ngatungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pera buyag abtiks gyud pirmi ug lagsex pagyud sa gabi. Busag kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
4: Listeners, karong buntaga, Sir Louis. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko, yan, hospital ko, og almost mga 4 years niya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louis, nga di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang yung ko, og suffer ani Sir Louis, sa kurosaryo, sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon Sir Louis, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wag yung kumutuo, primero, tungod kay di man ko magpataka inguman ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa kong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before but tungod kay nagsige man kog pamati Sir Louis og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko muna nga every time Sir Louis nga ning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louis eh kanang mura makog kanang mura kogi ang ako mga unod murag na nga buak murag na nga tanan gyud ya complicated na ay maayo na sa di siglan jud kog inom og kanang Amigos until nga kanang na use na ko Sir Louis unya matagkadlawon kanang mo hypo na ko kanang muubos akong sugar sa tanan nato mga soaking listeners nga naminaw karon inom na ko og kanang Amigos maulian ko Sir Louis kanang panington ko nga makalikog lupog unya iglupog na ko Sir Louis kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang Amigos Coffee unya inom na ko maulian ko Sir Louis makalingkod ko sa kong kama niya kanang muna nga kanang di jud ko pabuwag og kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya og kanang gihatag sa Ginoo ko ang makaayo dai ni nako Sir Louis nya mo prolong pa nga kung pagpakabuhi ning kaributana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naa ni dinhi sa tung station unya sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally healed as of today nga kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos Coffee ning lifelong ko. Salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon panuway na mo o suway.
2: Insya ka na, klaro na?
5: Oo, okay na kuya.
2: Yes, gahapon Sir Libong, na live tika sa radyo tro sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kikalang gita ni mo makita joy mag-istorya. Unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
5: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong samad niya. Ang primero mang yun. So, okay, ang tinan akong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinuod yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Aman Rundiri, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule lamang ko for putol sa kong TL dito sa Soto, wa man ko masugot moto nga ning perma ko waiver ning gawas jug ko o yan, hospital man ko diri sa Biralio, mo lang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya nga putlan gihapon na kong TL tungod abagdan ni aron ma-safety ko pero ning balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pati lapay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, giood na ni siya, kanang manglayo sa pitaw ang od, during night time matug ko, murang od sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na kayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kong kumagpo, kanang ang mukog naman lang, o niya, wa na'y unod. So, manang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad

0: nga nagkurog-kurog nga akong tiil, nga mulihok lang siya o siya ramura, bitaw ka ng isda nga imong matamakan, o niya, mukisi-kisi nga imong tiil. Muti akong ibati permiro, o niya, nakuyawan ko tungod kay aside, giinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o uban pa. Mutong wag yung kuminom o mga coffee nga herbal, pero nisuway ko aning amigos tungod kay pwede magod kumamati sa Ben FM whole day. O yan, makabati yung ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, daghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga nagpromote lang mga coffee sad, pero diri ko nisuway sa amigos coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yud ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang akong samad. Sa to bitang giod nga nakita ng bukog nga baho kaayo. Nag-anam-anam na siya og pilot. Unya, kanang hangtod nga ang katong mura o kada bitang binhod. Nga panuslukon og dagom ang akong mga unod. Nangawa na siya. Og munali ako nakitaan sa mga ing aging mga buwan sa kung pag-inom og coffee. Kaya lain man kumuinom og Amigos Coffee Kuya Angel 3 times a day. Morning, og sa kung snack sa alas 2 o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, nagkaanam-anam siya og ayo. Pero tinibitang atakihon. At nag-agid yung ko ang kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay nag-inom na ko og Amigos Coffee ka ng paninton ko og kalit. O niya, makuyapan ko na sa kong kwarto. Makuyapan ko og 8 in the morning. Makamata ko og alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon. O niya, wag yung ko magpapugong og inom og Amigos Coffee until nga naayo ang akong pikastiel diin makitaan sa imong staff ron ang akong pikastiel nga napilot na ang ako ang samad. Unya ang kaning pikastiel po na ko nga naapay samad pili ayo na sad. True ako ning gi-credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod. Unya ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Katriona Gray. Unya tungod sa Amigos Coffee
1: no. Sir Lily Bong kuyawa ana oi ning balik day kag ka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos Coffee.
0: Tinuod na siya
1: Kuya Angel. Tinuod na to Sir Lily Bong upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
0: Tinuod na nagsugod ko og ka-admit 2019. Unya ang ako ang paggawas dito sa Sutolas, balik-balik ko sa hospital, sa Miralio, na sa Bidilien. Makatestify ang atong mga doktor, Ana. In fact, si Kuya Kim Gabatanya, mo may nag-schedule ganit sa pagputol sa kong TL, pero wa madayon tungod kay na interrupt sa Amigos Coffee. O niya karon, makasalamaton ka ayaw ko, Kuya Angel, kay ang akong gidadasa o nakalabitang magdako o kanang mura o puthaw nga maglakaw ko nga tulok abuok ang haligi until nga nawa na itong puthaw nga tulok ang haligi sungkod na lang hangtod nga giwa na ako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon. Pero listo na nga ako proseso tungod kay permero ko na makalakaw na kong sa kalakang tumba hangtod nga sige di kong inom exercise inom kong Amigos Coffee niya exercise makalakaw na kong tulok kalakang tumba hangtod makalakaw na kong pito kalakang hangtod nga makalakaw na ko ron nawa na'y sungkod.
1: Wow, grabe ako ya Lily Bong no? So wala kay kayong giinom Sir Lily Bong ang Amigos Coffee ra imong giinom Sir Lily Bong?
0: Yung inom ko og naadyog ko'y tablitas actually kaning metformin. Naadyog ko'y metformin. Pero metformin raman ang akong giinom ani. Gisa, ang akong hihinubig ang Amigos Coffee. Nga, yeah. Di na ko naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa tiil. O karimpikas tiil po doon ako, telepilot na. Ipitsura naman ni si mong staff karon. O niya, maura man yun akong giinom Kuya Angel ang metformin o akong hihinubig ang Amigos Coffee.
1: Wow.
0: Niya, so, pinulot na siya. Kunya, wa na sa giod ang pikastiil na po. Wa na sa ko mabaho nga murag bahong patay.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lily Bong, nga hapit na ka namatay, o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lily Bong?
0: Pinulot na siya.

0: Okay. Diri mangod sa balay ako ra usta. Unya kanang kung every time mo makukahibaw kung unsang oras ako atakihon. Unya kanang kung atakihon ko, it should be nga ako ra gid usta during night time or bisan gani sa adlawan. Ako ra gid diri sa balay Kuya Angel. Ang akong panagang ana, ang amigos coffee ra gyud. Ma'am Beth, tanawa akong termos Ma'am Beth nga butang ana ko sa amigos coffee. Ma'am, tanawa kong
1: okay, sige, sige. So naayaroon akong mga kauban ng Sir Ladybong sa inyo, ha?
0: Mm-mm. O niya, diyan ang akong amigos coffee, Ma'am Beth. O niya, ang akong kulot sa amigos coffee.
1: Okay, so nagagayang salamat, Sir Ladybong, ha? So, sa tanan-tanan nga namin ako karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Ladybong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Ladybong, sa tanan-tanan nga namin ako karon sa FM station, sa ato ang BIN FM, mga suki na to, kay Lando Mangkadiri. Unsay ka, auhang nila, Sir Ladybong, daku dyan ikatabang ang amigos coffee sa imuhang kinabuhi karon.
0: Okay, tinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, akong i-guarantee ang pangan sa istasyonan sa BIN FM ni Sir Louie o akong pangan is if paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa BIN FM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ko ang complicated nga sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney nga mo atake lang kalit. O niya, sakit sa kasing-kasing nga di ko kaginhawa. Kunya na ko diabetes o high blood. Kining amigos coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure all ni siya. Nagpasabot nga kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, ko dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement from Malaysia, Malaysia tambal yun. But sa hilom di ay, ni-cure ka niya tungod sa ingredients ni ining amigos coffee na makaayog ang sakit niya. Wala sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, daghang coffee, daghang herbal na ni-promote, daghang coffee karon. Pero pilihan ninyo ang tinud-anay na makaayog ninyo. Awa makumuingon nga ang amigos coffee makaayong but you try it because ay ako naning na experience mga kaisunan na sa una muhal na ko mag istorya di na ko masabtan di na ko makabarong makalakaw maglisod na kong alsa sa kutsara igdaon ako but tungod sa amigos coffee na akong disuwayan o buot-buot without any notice sa ako ang doktor na ayok ko.
1: Wow.
0: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinun og any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sad maayo sa imong lawas. Pero ang amigos coffee mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa sad ko mamugos inyo but you try it. Anto sa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas but sa resulta ni ana mga kaisunan kanan at mga listeners kaayuhan o karon mission work.
1: Wow. Okay, salamat Sir Ladybong og maayong kuntahan.
2: Yes, nagandang salamat Ibong. No, once again, mao to ang full details nga interview na to ni Ladybong with interview sad ni Sir Louie Riaz no nga nagpamatuod pod mga kabin FM kung unsa kay epektibo ang atong amigos kinik herbal comic. So unsa pay gipaabot ha mga kabin FM or mga karadyo? Unsa may mo gipaminaw karon? Unsa pay mo gihuwat mga langga kon nakay gipaminaw sa imong panglawas? Okay na amigos kinik herbal comic by ato nang nadunggan kung unsa kay epektibo ang maong kape. Ang kape nga dunay vitamin C. Ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas, nga dugay na kayo nimong gidaladala mga langgaapan, wala dyan kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga, ha? Basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidaladala sa atong panglawas, nara diri sa atong amigos kinik or Valcopamix. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga muhatag o kadasig o kaabtik sa atong panglawas, tatak. Amigos Kinik Herbal Comics. ay naglangalangan na mga langga dool na sa pinakadool nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong Amigos Coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacy sa itong lugar. So sa paigipabot, arats, palit na o Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.

0: karon diri sa sangi alegria. No, so na ko inaagian nga usa ka ginang usa ko noon siya sa mga user sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pangana to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Kusga gamay, ma'am. Kisay pangana to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
1: 35
0: years old. So unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
1: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko, and then yes, oh, hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na ako'y friend nga taga-Gusa nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
0: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
1: Oh, tapos
0: so,
1: wala ka man ko nag
0: nagbaligya ka.
1: Oh, nagbaligya ko karon.
0: Wala ka nag-inom.
1: Nang wala ko nag-inom
0: at mga pa-ayak sa mo nay pait sa mga dealers Amigos, ma'am, no kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nakainom jud ka, ma'am.
1: Oh, wala ko nag-inom atong apoy kay Hyperon man ko katong atay. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi nakakita na nga, okay, nga kuan nga product, and then pagbasa na ko sa yang flyer is para di ay siya pwede siya sa hubak, and then na allergy man ko at that time. Tapos pagkaon ako og kanang craft, naghuot akong kasing-kasing, and then ingon akong husband nga imna na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
0: Okay. So unsa tong unsa kang orasa, ma'am, gi allergy, ma'am, gi atake?
1: Nagi-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time, nainom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway, isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing, kay mura man siyag na-paralyze ang half body nako. Mm-hmm. Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya, nasya ko kay pag-inom nako sa kana, di ba, kay init man jud na siya, no.
0: Okay.
1: Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing, and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
0: Nanaog. So, usara ka siya imong gitimpla.
1: Oh, usara ka siya, indi pagkanaog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
0: normal
1: nagsakit
0: siya,
1: ni normal.
0: So normal na mo paginhawa, ma'am.
1: Og ni normal.
0: Ang allergy ni mo, ma'am, nawa sa.
1: Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kay ning katol. Oh, di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo, ang coffee is gi-maintain na nako until now.
0: Okay, so gamintay na gyud ka, ma'am, si mo baligya, ma'am.
1: Yes.
0: Sawa na, ma'am, na baligya ra ka, wa kay inom ito.
1: I thought is ang kuan, ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1. And then niabot ang point nga sa akong hubag, tambal de siya, wala pong po ko gi-hyper. So
0: wala ka gi-hyper, ma'am.
1: Oh, wala na ko gi-hyper, wala pud ko gi-hyper.
0: So nakauyon, ma'am, na nauyon.
1: Oh, nakauyon sad niya.
0: So karon nakahurot taga ko sa ka karton.
1: I love pa.
0: So takdanan na to siya, ma'am. Bayron na to siya, ma'am.
1: Oh, nindot siya ang amigo.
0: At least bayron nun, ma'am, pero makaayo man siya.
1: Oh, makaayo. Kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
0: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
1: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like kanang di kakatulog, okay, naakay kanang hypertension, and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay grasya sa Ginoo, gigamit na siya ng instrument nga maayo ko.
0: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong sa Alegria.
1: Sa Sangi Alegria.
0: Sangi Alegria, Cebu. So yes, guys, no, so daghan kayo salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
2: Kisay pa nga ni mo, kuya?
3: Si Rinio.
2: Kanapit sa Ormok, sir.
3: Dari sa kwa sa Liluan.
2: Usa, kisay gipainom ni mo sa imong Amigos Coffee, mga asawa?
3: Oh, naulihan na ba yung doon? Ang yung dikitin kaya... Kapin, wala, normal na.
2: So, una, pila dito yung sugar, kuya?
3: 300, kapin, 380.
2: So, karon, 114 na lang.
3: 114.
2: Oy, grabihan. O, pero, imo misis, pila ra ka box yung nainom nga, amigos?
3: Katulo, eh, amo nga niyong itabangan.
2: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan, kuya, sa imuhang...
3: Kuan ko, mga kada semana palit magkukutan ko sa karton bali tulo ka semana
2: tulo ra ka semana yang inom
3: oh, tulo ka semana oh.
2: Karang 300 na sugar ko ya wala say batiyo na na siyang lawas o say batiyo na
3: batiyo na eh, malipong siya
2: malipong gayo
3: bukat ang lawas bukat ang lawas
2: say kasulti ni mo okay jo amigos kopi
3: ah, okay kayo may ang amigos sorry
2: pila na to ka tuig
3: dugay na ay mga hindi na siro mga lima ka tuig
2: sobra lima ka tuig yung sugar ngayon na to ya tulo lang mo ka semana or tulo ka karton nga amigos gi
3: normal salamat kayo sa kape. Kape ni mo nga. Siktibo kayo.
2: Ah, sige. Kita yan tayo mo, sir, ha? Taga Ormoc. Kuwan ka sa
4: nung. Yes, ma'am. Kita ganit ni mong name, ma'am?
5: Sharon Catalan, sir.
4: Sharon Catalan. Taga asa ka, ma'am, Sharon? Yes,
5: ako din sa Lamintak Norte. Madalian.
4: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
5: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
4: Pina nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
5: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
4: November last year. So, habis na ka mag-one year that kingdom sa amin.
5: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
4: Ayay, nagkalain-lain sakit. Taganit.
5: Oo. Dakanit kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad pero dagan kay kong sakit.
4: Pila edad ni mo, ma'am?
5: 20 city, sir. 20 city.
4: Uy, ito bata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong, one, ma'am, sa atong kalawasan?
5: Before, sir, una, ni atake gyud, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya, nagka-edema.
4: Kung sa'y cause sa mga nung din nakakabarog?
5: Nagka-edema ko, nang hupong ako ang lapa-lapa padung sa kong tuhod ng hupong.
4: Kung saan siya, hindi mama mo kuya idea da?
5: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutambok siya.
4: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
5: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, na ko history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuwa nga, na ko'y acute kidney.
4: Ayan, kay,
5: usayahan ako ang cause.
4: Ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
5: Oo, sir. Oo.
4: Dayon,
5: moto
4: dayon.
5: Siya, sir. Oo, moto siya. Na yung nag-introduce na ko na nga coffee.
4: Mm-hmm.
5: Ni-try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Muna mo, di sa mood music. Sakit ba? Ito ang tanginan ako. Nag-introduce ako ang nga. Ni-sumot mo na nga
4: ako. Pinamay mo ko sa kasya shay. Ning-samot siya sakit.
5: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba?
4: Hatag siya reaksyon.
5: Oo, oh, mura gibaldado ko sa kong lawas ba? Ang ako sa ni-palpiti kita akong dughan.
4: Okay.
5: Akong kabuhi. Mura di-samot. Magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko, okay, ano man eh, akong giinom ng kape, di ko na ni, oo, di ko na ni, muragwa, di ko na ni, kauyo na ni kape, o sa ning klaseng kape, ha, mutaging lang ko sa katang, nag-introduce ako, nga, ipadayin lang na, siya, kay mo na siyang reaction, nituo lang po, ko, muto, habang nagpadayon ko, for, 3 months, yung reaction, nakahurot po, mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko, ang, kuan, yung reaction,
4: Taas-taas nag-reaction siya mong lawas lang, no?
5: Taas-taas kayo siya, sir. Kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
4: Kung sa mga sakit niyo, ma'am, gawas atong ipaya, nakupong ka.
5: Oo, gawas atong sakit niya ako ang major disease na kidney. Nasag ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pos na ko nga.
4: Ulcer.
5: Oo, ulcer niya.
4: Nasaday kay all, ma'am.
5: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ang kuan. Nasagunan na niya ka ng kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
4: Irregular ang menstruation.
5: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
4: So, na-normal na siya.
5: Na-normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
4: Mm-hmm. So, karaman, so, wala na kay gipaminaw na okay na ka sigag inom og Amigos 15-in-1, ma'am.
5: Ako kinag nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kasi siya nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kay ang sakit ang good word, diligid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabatan akong edad. kang kikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine.
4: Migraine. Migraine, ma'am. Insomnia on sad ka.
5: Oo, oh, okay ka lang natin. Yung nung sagwa ko before, nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
4: Okay.
5: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
4: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am.
5: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kaysa una. Magyoko-yoko, magkugsak, tungod kasakit akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
4: Ayan, eh, malik na sa point.
5: Minyo, malik na akong point.
4: Minyo, tama, minyo.
5: Hindi, sir.
4: Ay! Makapapa na ka, anak, dahil.
5: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo. Oh, oh.
4: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, ning react sa primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
5: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend nako ang kaning kapihang ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya, makaanatag mahal-mahal dyo, tuod siya, pero worth it naman. Kay ayuhon dyo kaniya sa iyang tanang sakit.
4: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
5: Sharon Catalan.
4: Catalan sa Lamintak.
5: Norte.
4: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: Kani mo nga rayo, ma'am, Pastor Alan. Oo, oo. At isubungan, ano ang resulta? Subungan na kinom ka sa Amigos Coffee. Nagabalik-balik pa ang imo rayo, ma'am, kung puki na siya.
6: Kung magtamaan ka kakaon sang mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na nga sila nga sang una nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang na yun sang, ano, sang ginabawalan. Te okay lang, makalakat kuya, wala problema.
2: Why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayoma?
6: Ah, wala na, wala na.
2: Ano ang imong gina-inom na, Pastor? Ano gina-inom mo nga nag-ayong imong nga rayoma?
6: Amo ni gani ang Amigos Coffee. Nga gin-try ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So, na-observe ko, nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa nguna. Dati budlayan ko mag-dispose, disposal, magpupo.
2: Amo gito ito, dugay ka makapamuson, Pastor.
6: Oo, gaabot nag 3 to 5 days minsan. So,
2: grabe to, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson?
6: Oo, budlay.
2: Grabe yan, budlay gid.
6: Hindi lang, bisan si Mrs. Amo na ang problema.
2: Ay, mamakot ko lang, Pastor. Ati subong isa-isa. Ati subong, okay nang para muson mo?
6: Ah, okay na, okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawhay ah. Walang kahirap-hirap.
2: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Kasi nakabulig yung gali sa imo ang aton na Amigos Coffee.
6: Ako, ginang bulig, sir. Kay dati ga...
2: Pero may isang katanungan pa ako, Pastor, ah. Ano lang, atin to. Kasi, ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
6: 55.
2: Hindi ka naman, virgin, eh. Kasi ang imo to nga tuhod, gahurubag sa rayoma.
6: Oo.
2: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
6: Ah, ti amo na yang mayo.
2: Di sa tong nagubag ang imong ryo, manggagana pa ang sata sa tuhod wai.
6: Ah, ti ko nagaubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ti okay gid ya sir ang na repair ang mga problema bla.
2: Na-repair, guys. Sige, sir.
6: Hindi lang basta-basta man. Lawig man nga pag ano. So, dapat hindi lang basta-basta nga maggamit.
2: Ano subungan mensahe mo sa nagapanamati sa aton? Kasi live na karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ilan na mitigid gamito ng Amigos Coffee?
6: At sa sabor pa lang siya, swak na swak gid ya, nang maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila. Itang, ang ako lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sa results ng amigoscopy. Bisan isa lang ka karton sa amigoscopy in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit.
2: Okay.
6: Isa po dati, sir, ang problema ko, obyo nang nag 98 kilos ko, so gintry ko nga magbawas.
2: Aba,
6: so,
2: naman, in other words, nagpa-slim ka man, Pastor?
6: Ate, pwede, gindi pala mo dati.
2: Hey, may pamangkot ko, blamo, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na taas-taas man natin, ano, may pamangkot ko sa imo. Tuon na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
6: Ate, yan mo ginahin, budlay pag ito, budlay lang daw, sir.
2: budlay lang taon.
6: Kaya dako buyon mo. Budlay, ito yung problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko. Pamalaman lahat ko ka mag-antista ko sa sapatos ko. Kaya bunggo ang akon buyon sa tuod ko.
2: Ay nako. Yan na. Dito na, bakit Pastor, sa imong oras, ha?
6: Oh, sige, salamat siya. Ano lang na, kung sa mga, kung ano, sa mga nakapamati subong, testingan lang nila, sir, sa sila lang na yung maka-observe kung ano ang results ng amigoscopy sa ila.
2: Dapat na mo kayong kasalamat si Pastor Alan from Tapas.
7: Salamat, Pastor Alan. Amo to yung dating kaagi ni Pastor Alan sang aton Amigos Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na mga nanay o tatay. Mga tudong o inday nga naminaw karon, mga lulo o lola. Yes, diha sa Kona, diha dapita sa Dimakina FM. Ay, buntag. O sapod sa mga naminaw, diha dapita sa Oki FM. Padayon ta sa unahan mga palangga. Oras, alas 8:46 na sa Kabuntagon. Aras sa to sa Amigos Kapsula. Kaning atong Amigos Kapsula mga palangga, mo ni Kapsula. Nga muhatag o kaabtik o kalagsik sa atong panglawas mga palangga. So ay naglangandangan sa wala pa nakasulay sa atong Amigos Kapsula. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy.
8: Hello sir! Hello kuya! Yes sir, mayong buntag sir. Kisa'y pangalan na to sir?
9: Si Ramera Baligwata kuya.
8: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
9: Yes, Kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na tit na permino sa Amigos Kapsul sama ning pagkatulog nindot ta kay akong pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo po ta maka remove sa atong hugaw, so gaan atong agaan din akong lawas kanang
8: langsik kaya pa na Kuya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
9: maglisod kag kalibang usahay gabiin na usahay maugbaan pero so, nga nagsige na ko sa kapsul nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag uto hapon
8: lawas buntag uto hapon nindot ang lihok-lihok liskay
9: langsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pagtry gina ko kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panukab or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin na kuan ka nang imong mga murabag kuan siya ka nang lain siya ang ganay imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gyud siya imong pamati
8: so, mo na nindot kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilya. Siya nga, pagutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa buka?
9: Agoy, munay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag ilhan yun mo aduna gitse ka ng epic, no? Kay kanang mabuntag sayo pa kayo, wala si Junior barog
8: na sayo bro, kayo pero sa una wala dugay mo barog
9: wala rab dugay mo barog karon
8: aruy
9: wala buyak ay oh kanang mabuntag tinuod yun na manguhit oy si Junior.
8: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong kwan. Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, balikwat sa ika-advise ni mo nila.
9: Makaalang sa...
8: Makaprove yun itong Amigos Capsule, ya.
9: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga ito ang gear karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edadaran na, o oh, sama, apoy uban nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Nindot yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wala. Hantun na, maghayag na, kuya, portigir. So, ako ako'y ilaing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang kataw, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
8: Okay, pila edad na to, Kuya? Pila edad na to?
9: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
8: 52, okay.
9: Pero tagaasa din sa Japan, Kuya.
8: Tagaasa din ta, Kuya Rams?
9: Nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa dito sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
8: Yes, nagagay salamat, Kuya Rams!
9: Nagagay salamat, Kuya.
7: Yes, nagagay salamat, Kuya Rams. Yes, sa Amigos Capsule palangga, ha? So, tara, let's. Yes, balik ta sa itong programa, mga palangga. Natay pahula karon, ha? Yes, hulaan mo lang, Ate Mar. Oy, tara-tara lits nga palangga. Tara, Amigos Capsule, ha? Amigos Capsule. Tara. Minatag lang yung testimonya palangga sa itong Amigos Capsule.
10: Hi, good morning.
8: Yes, good morning, ma'am. Kisa ka ito'y pangalan na ito, ma'am.
10: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
8: Melissa Abadinas Lumukso.
10: Ah, yes, sir.
8: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka napit sa Balamban, ma'am?
10: Arpili, Balamban, sir, Cebu.
8: Arpili, Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
10: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
8: Okay, lumbar pain. Oh, sige ano man.
10: Oo, sir, kay last December gyud ni nako, sir. Nako pang gipa mati, bali na gyung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipa-obserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako ra gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siyag ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya o kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir, pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel, no?
8: So nawala ang po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad, yes, na Amigos capsule.
10: Amigos capsule sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
8: na. Or usa ka blister pack.
10: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gising gid na ako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuoto nga hing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
8: So, karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
10: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So kaduha pud nako sir no, mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, kaning ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir Angel. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na sir. 3 months na nako nga nag normal na siya sir. Pasalamat jud ko sa Amigos capsule kay dako gid kayong tabang sir.
8: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag inom yes, imong Amigos capsule na normal na sad.
10: Oo, kay since December sir 2025.
8: Ay, by the way Ma'am Melissa, pilay edad nimo?
10: 49 ako sir. So maubito to nga.
8: 49. So angay naging magminopausal, no?
10: Oo sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyod siya. So mauto nakadungog ko sa testimony sa Amigos capsule. Hing try gyod ko sir. Ang reaction gyud ato niya maugyod to nga ako ang kanang bingod na padom dere sa lubot.
8: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
10: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuan na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
8: Nibalik siya sa normal. So, karon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Kuan na. Modagayday na sad ang sapa.
10: Sir, ako ang ko-answer no, na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, mura naman bagong dalaga, ani? Mula po na ko ang na-experience, sir.
8: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana kaning sa ato
10: pa. Budagay-day na yun, sir.
8: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
10: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir. Katong napakoy di pa mati nga katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
8: Dry yun siya. So, karon nga naka-Amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, koan. Dagay-day.
10: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya lubricant food sir, honestly lang sa katong
8: nagpremium
10: no. Sir ba. Dila try lang gid nila sir ang kanang
8: dili ta nang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
10: Yes sir.
8: So mami sa unsay ka advice mo sa mga unsay ka advice mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong Amigos capsule?
10: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pareha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun, labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule, kay matabangan yun ta, kay sa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang, kay na kuan na balik ang ako ang menstruation, at the same time, ang kaning ako ang lumbar pain, na taod-taod na yun akong gipamati, na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
8: Okay, ang bitayaan
10: so, ng... Uh-oh.
8: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, o sakit sa hawak.
10: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita, good anak, sir. Grabe, good ka sakit.
8: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
10: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
8: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, okay. Abadinas, Lumukso.
10: Ah, yes, sir.
8: Ah, daghan kayong salamat, ma'am.
10: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
7: Yes, daghan-daghang salamat, Ma'am Melissa. Oh, sa paigi paabot, ha? Amigos Capsule. No, para sa mga nanay nga doon ay feelings nga sakit ang buko-buko or lumbar pain. Yes, sa atong ibalik atong program, mga palangga, hula for sure.
11: That program is a paid sponsorship and does not necessarily reflect the views, opinions, or editorial policies of Vibe 105.5 FM, its management, staff, or affiliates. The content of this program is the sole responsibility of the sponsor and its representatives. Any statements, claims, or opinions expressed by the host, guests, or participants are their own and should not be considered endorsements or factual representations by Vibe 105.5 FM.
12: Five point five. Feel the fire.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: That was Break My Soul by Beyoncé. Good morning! Maayong buntag. Good morning everyone. Labi na sa itong mga suki nga mga listeners, no? Mga solid na listeners of 105.5 FM. Maayong buntag. Sus, Ginoo ko, kumusta? No, gimingaw dyan ko ninyong tanan. Sus, Ginoo ko. Gimingaw do kay from gikan pag Thursday, no? Oo, karon pa ko nabalik kay medyo natay mga daghang mga giprocess nga mga important sa mga papeles. And then medyo na busy jud ang ato ang weekends, no? It is because ko nang naatay mga laing work ka. Nagiatinan, wow. Oo, pero anyways, no, kanang kuan di ay congratulations dai, congratulate din ako no si kuan no si Joseph Gara. Ayan, oo, para sa iyahang pinaka kuan no sold out nga concert last Saturday. Ayan, oo. I am one of the part of production team. Ayan, stage manager si DJ Rick Rick. Ginoo ko. Oo, dili lalim, oy. Dili lalim, John. Na ay mga... galing ulo. Dili, John, nato malikayan. Oo. Medyo nabisi tapag Friday and Saturday also kay... ko ano ka nang nag-assist sa rehearsals sa mga artist. Ayan, oo. Actually, dito nga concert, nagtapok ang mga kanang mga sikat nga mga pangalan diri sa music industry diri sa Bohol. Yeah, including The Music and Me and Julia Faith Joaquin and also the Lubok Children's Choir and Rondalia. Wow. Isali ka ba doon sa Lubok Children's? Ay, hindi ka naman children's na, no? Hindi ka na children. Children! Diba? Oo, sus, Ginoo ko na yung mga kuan din to, no? Kanang mga nagtapok ang mga singer-songwriters. Oo, kasagaran. Mga na yung mga original nga mga songs, diba? Nga ilahag yun. No, oo, mga, kinsa pa ba? Si Juan.
1: Ang akong paborito nga kanta ni
0: O, siya paborito rin mong kanta ni Joseph.
1: Sugid. Yung sugid.
0: Sugid ni Maria, yes! Diba? Sugid and Uli. Actually, ang title sa iyahang major concert, first major concert is Uli. Uli ang iyahang first major concert, no? And then, maulag ito, no? Ay, grabe. Uy, sus, ang mga guest performers, wajud po, magpalupig, promise. Nako. Ha? Literal na concert from backup singers, like stage design. Oh my goodness, promise. And then congratulations also, no, sa one and only, no, ang pinakagwapo ay nga director sa Uli, no, si Engineer Jeray Aguilar. Oh, happy fiesta day sa lump sa kuan. Oy, Jeray, ano ba? Baka naman. Oo, di ba? Oo, og sa tanang mga staff, ayan, oo nga, ning assist ato nga concert, ayan, grabe ka successful ang concert ni Sir Joseph Gara. And nasa like itong duet sa iyang bana, iyang asawa, katong dupa. Oo, ay nako, nindot kayo, mas, kuan, murag na siya sa Facebook karon gi-upload na nila, no? And then katong awit sa hangin ni Julia.
1: Yes.
0: Grabe! Nakadung ko gabi sa audio kay girepost man ni Julia sa iyang account. Pag lahi ra jud kaayo ang live. Promise as in ang live niya, ang the way ni Julia gihandle ang mga tao, ang crowd. Grabe jud, promise. Makaingon jud ka nga dili jud ay madali-dali do ang mga performers sa Bohol. Ay nako, promise. Oo, si Sabel. Ay, nako, si Sabel. Lahi ni siya sa stage. Promise, mukha onig microphone.
1: Krik-krik!
0: Oo, mukha onig microphone. Musayaw ni sing and dance. O, di ba? Ay nako, gusto mong makikitag-sample ni DJ Chabel? Ay nako, i-follow siya sa Facebook, sa TikTok. Oh, oh, oh. Naa siya dito katong Brazilian dance. Kay mo ka... Ay, oo, oh, oh, katong pag Saturday, nag-concert po sila DJ Chabel sa Dawis. Yes. Yes, together with the Brown Buds. Nabahin jud ang... Nabahin ang mga tao. Kinadaghan ang kaig event ang Saturday, 'di ba? Grabe ang mga concert no, mga local nga mga artist ato from Bohol. Grabe, 'di ba? Oo, from Kuan Parkley, Marian, Pupay, na si Ate Pupay. Oo, naa si ha?
1: Grabe yung performance nila nung Sabado.
0: Unsa ka grabe kay murag na limit, murag na exit na ako ang expectation nila nga grabe gyud ang ilahang stage.
1: Nagula ng panty.
0: Oh my goodness.
1: Oh.
0: Oh my god. Ay. Oh my god, nagpanty thrower dai sila di ay Diyos ko.
1: Mo pilunta ko ay na lang.
0: May gani kay dili pula imong panty.
1: Oh, dili pula. Ang usa. Ha?
0: Unya kasi sitro-sitro mo no.
1: Ako
0: nag sitro-sitro ako. Sitro-sitro ka no. Kita-kita yung ano mo no. Oo, nag boobs like Jagger ka doon no. Nakamuskito ka doon. Oh, grabe. Kita-kita ako sa mga video ninyo, no? Grabe. Ga-boobs like Jagger, diba? Sus, grabe. Unya, apel na itong gatagay-tagay. Ay, sus, ginook ko.
1: Oy, hindi ako. Wala ka.
0: Ah, wala ka?
1: Oo, kasi sumegway ako.
0: Ah? Sumegway ng uli. Ay, mao ba? Daghan na ka-commitment atong gabi una. Grabe, good, no?
1: Nagalit si Pupay.
0: Ano man?
1: Di sa kagita.
0: Ay, ginoo ko. Ginoo ko. Na ako'y laing gig.
1: Ay.
0: Ay, mao ba? Nauman ang Brown Buds ato pag... Ah, okay.
1: Pagpasok ko, disco din ako.
0: Ay. Pero grabe yun, promise. Grabe yun ang kung ano, grabe yun ang Bohol kay halos tanang tao performers. No, kabantay ka. No, bisag asa ka mudong, no, Tagbilaran, Panglao, Dawis. No, kinadaghanan kay mga performers, no, and then ang uban ng mga performers is kanang mga naka-show na sa mga TV. Oo, di ba? DJ Chabel. Oh, tawag na tanghalan si DJ Chabel. Oh, gusto mo makakita siyang video? Ay, nako. I-follow ko. Akong isend ang link. Ha, sa iyang tawag. O, saan kita may kanta dito? Kuan pa siya ato. Payat, di ba? Yes.
1: Sexy.
0: Yeah, very sexy siya ato. Karon kay sexy magyapon siya. Oo, medyo nagkaunod-unuran lang gamay. Gamay na lang. Tapos ang tambok na wala-wala lang. Diba? Dili, madali-dali. Oy, nako. Oo, sus, kinadagharan kayo tag ko ano. And then waiting na punta. Waiting, naka-chika-chika na ko ang ko ano Music and Me. Ayan, oh. Basig na po sila yung pagkatulong ka concert, di ba? And then, pasabog kayo ilahang mga guest performers if ever. Oh, I'm so excited, no? Oo, pero anyways, ayan, oo, sumaura to, no? Nga grabe, kabisi ang ato ang weekends, no? Oo, and then, unta, mabisi punta karon nga week. Oo, dapat naka-refresh ang atuang mind, 'di ba? Nakapahuway ta bisag gamay lang, 'di ba? Kay kuan mo sa gubang naputag another kuan no, another problema.
1: 29, 13, July na.
0: 'Di ba? Dali ra kayong adlaw. Kinadalian na kayo ang adlaw no, murag maopay pagsulod sa 2026. Karon hapit na pud mahuman, sus Ginoo ko ang 'di ba? Kanang murag pila lang ka piyong, 'di ba? Murag wala, wala lang di nakakabantay nga mag magpasko na, mag New Year na pod, makadawat apud ta og regalo, no? Sus Ginoo ko. Makadawat apud tag mga bonus-bonus. Ay! Di ba? Oo, and then mapuno na pod ang schedule sa mga events. Ay, di ba? Oo, grabe, grabe yun, no? Oo. Pero anyways, ayaw dyan taon mo kalimot o pahuway, no? Bisa pag unsa ka busy ang ato ang adlaw, ang atong simana, ang atong buwan, ang atong tuig, no? Ayaw yun mo kalimot sa pag-relax, no? Sa pag-restart sa inyong mind, sa inyong mga huna-huna, no? Oo, bisa pag kinadaghanan kayo taong problema, stress sa kinabuhi, no? Basta kay inagumag-restart, anak, no? Murag mo balik to zero. No, basta ayaw jud kalimot, no, sa saying nga, it's another day and another life to survive. Ilahi to, dili to ang tagline. Dili to ato, ah, oo. Oh, ang ato, it's another life. Another day and another life to survive ta. Dili ta tong lahi to. Oo, mali. Oo. No, and then don't forget to ko ano kanang kaon jud, no. Ayaw mo pa ko ano kanang skip sa inyuhang meal, no, labi na og wala ta maanad, no, og skip sa tung meal ako. Ginoo ko lipong og kakuya pag inyuhang. Di ba? Oo, and then don't forget to drink your coffee, no, and also water, di ba? O unta na imo sponsor na to, amigos, kay mi kape. Oh.
1: kape.
0: Sir. Oo.
1: Sa DJ sa inyong kape.
0: Yes, oo, kay super addict ko sa kape lately. Patilaw ako sa inyong kape. Diba? Oo, spot at bigay naman kayo.
1: Amigos!
0: Diba? Basin di ay. Diba? Basin di ay naminaw sila karon, diba? Oo, mga hita o kape. Diba? Oo, kay, diba kay, sige beta ka, dungog sa ilahang mga testimony, sa ilahang, oo, nga kanang, unsa to nga kanang, imbis kay wala na energy sa iyang asawa o bana, yes. Diba? Pag inom ni like amigos, diba? Basin di ay maka-experience ko ngayon, ana. Diba? Oo, basin di ay ma-experience na ako ang ilahang test. Basta ako na isunod interviewon.
1: Wow!
0: Diba? Ako na isunod interviewon nga kanang...
1: Sa amigos sa ilang balay. Yes, sa
0: amigos nga kanang ang ako ang uyab. Ay!
2: Wow naman! Wow!
0: Oo nga. Nga maunay manguhit. Ah! Diba? Oo, basta hindi ay wala takahibaw, diba? Oo, pero... Amigos, please nani. No.
1: Amigos.
0: Nagpabaga na ko og naong oo kay wala na ko ikapulit og kape. Oo, dili na masilbi, di na masilbi, no. Oo, kailangan jud ko mainom og kape. Pero anyways, ayan ipadayon ko sa man ang inyong magipang buhat diha. Ayan, oo, later on, no, natay mga na ang atong chika karong adlawa is kanang kaybo ko nga makarelitang tanan. Oo, nako Ginoo ko manggigil sad mo, no. Oo, manggigil sad mo sa to ang topic karon. Yes. Oo, pero karon sa ipadayon sa inyo magipang buhat demo balik pa si DJ Rick Rick, no, para sa Morning Vibe chika handle lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. Oh, kumusta, kumusta? Ayan, oo, good morning, no, sa mga bago pa nga ning tune in sa Vibe 105.5 FM. Good morning ninyo! Oo, kumusta, kumusta ang tanan, kumusta? No, oo. Anyways, ayan, so ang ato ang topic karon, no. So, maone, no, natay mga makarelate ang tanan ani. Oo, nasige, no, ako. Na ako'y pangutana ninyo, no, kinsa dire ang mga naay mga sa tawag ni manay kaning pet peeves. Sa tawag ana oy, oo. Mga pet peeves ninyo diha, no. O kanang dili man siya ingon nga dako kay nga problema. No, o dili siya dako kay nga problema, pero ambot lang, no, kanang makapungot siya. Diba? Kay naagi tayong mga butang nga murag gamay ra para sa uban, no, o like kanang dili na siya big deal sa uban, no, pero para nato murag kanang makahila ka sa kasapot, makahila ka sa kapungot. Diba? Oo. Actually nagkalain-lain magid ni, no, ang ako sa ako ang apart, no, sa ako ang mga na-experience o ako ang mga pet peeves na ko nga mga scenario sa kong kinabuhi, no. Like for example, kana bitong taong tanga. Oo, tinuod na kay kanang last week magod dito ko sa isa ka department groceryhan. Ayan, no, so nipalit ko og sudaan nga kanang tawag din mo ni longganisa. Oo. Longganisa. Na tapos actually ubay-ubay sad ko og kanang napalit ato like mga sabon, mga ingon ana ba mga pang-hygiene nato nga mga need jud nato, no, nga mga pamaliton og need jud nato pang adlaw-adlaw, di ba? So, ubay-ubay ang ako ang mga napalit ato and then ay kanang mura og pang panud-an lang pod. No, oo, nya hilaw to ha. Hilaw to nga panud-an ako gipalit. So, pag counter na ako, so ubay-ubay jud siya kay baw mo. No, nga wa ko kay baw kung sa putod ba ko ato makatawa or unsa. Ning pag human ako og bayad, mao jud ang pinakadili na ko ganahan. Ang kanang pangutan-on ko nga, sir, iputos ni sila tanan. Kanabitaw, like, aha, ning, ako bitaw do, nga kanang, siguro, wala, sa akurang huna-huna, no, like, wala na lang siya siguro na ako i-voice out, kay siguro, basig bago pa to siya nga cashier, di ba, oo nga, like kanang kailangan pa jud bag-o, no, bag-o ang cashier, no, or kanang staff, no, aron makahibaw sila nga kanang mga gipang grocery nato kailangan siya iputos. Wa ko kay baw if apugot ba ko or dili, like ha, gipungutan ako ni mo kailangan ba na siya iputos, bis? Yes, oo. Listen for ako na bitbito. Huwag na niya tagsa. Diba? So, kaya naaman ta sa good mood ato nga time. So, ni Ana na lang po ko, yes, miss. Palihog lang kong iputos tanan. Kaya di man ako siya mabit-bit. mga ingon anak nga senaryo ba? Diba? Oo, like ka ng initiative na siya dapat. No, nga sayon lang ka siya kaayo. Basic lang siya kaayo. Unya ka ng ipangutan na pag yun di mo. Kana pong musud ko og coffee shop. Ay, naapoy mga coffee shop po dire. No, nga murag ang angasan ang mga nagbantay. No, kanang bitang kuan kana. Okay mo ko ako siyang ipanahan. Oo. Kana bitang example. Example ni siya ha. Based on my own experience lang po ba? Oo. Based on my own experience, no, nga kanang musod ka o coffee shop, no, tapos, mo-order ka. Kaya ako kay dili mang, kanang dili mo kung kanang kasi tawag din mo ani oy kanang bitong kung order ko og kape pangot di ba dili kanang oh kanay pa order ako og kanang Spanish latte for example di ba nya pangutan on ka sa cashier hot ni siya sir or cold tapos min ko nga cold lang ako ay kuan sir kanang hot try available. Ngayon nang utana pa baka kung hot or cold nga hot ra man dai available. Mga ingon ana nga scenario ba nga like ha kay ba man ka nga hot and ka nga hot ra available ngano pang utanon pa bakuri niyo kung hot or cold ba ang ako. Ah. Di ba? Mga ingon ana no oo na experience na nako no nga mga ingon ana actually kinadaghan pa kay kog mga na experience nga kanang mga super initiative lang ka kanang initiative lang ba nga parehatong sa grocery di ba nga pangutan-on kag iputos pa ba ni siya sir nga kita man siya nga daghan kay kog ipalit mga ingon ana ba no nga unya nakita pa gito niya nga wala koy dala nga mga nga like mga eco bag kay di mo ko tigdala og mga eco bag di ba oo nga no magdadama og eco bag. Mga ingon anak ba nga kanang bitaw pangutan-on bitaw ka nga kanang iputos pa di sir ayaw lang tagsa ola na ko nagbitbit. Mga ingon anak ba no kana pong kanang usap pud sa mga pet peeve nako kanang bitaw na ako'y kachat no kanang na ako'y i-message nga tawo no like for example di ba kanang mo good morning ka di ba tapos replyan lang ka o ka ng like nga emoji. Ha? Emoji lang yun ang reply. No? So wala ka kabalo kung nalipay ba siya or napugus lang no o reply. No, mga ingon ana ba nga mga mga scenario, 'di ba? Like kanapong na ako isa ka friend no na kaning ako ang friend nga kanang nga kanang dili siya muangay or ang pinaka pet peeve niya is kanang mo message bit kanang nakay tuyo niya pero dili nimo siya direktahon. Oo, like kanang for example ba yung kag mo message kag bro tapos mga pila pa ka minutes usa ang sunod nga message. Dai, promise. Mga ingon ana ba? Di ba? kanang ibilin kag kanang maunay mga usa sa akong mga pet peeve pod nga mga tawo no og kana pong mga tawo nga mga pasikat. Grabe gyud nga kanang grabe gyud ako kapungot magtan-aw no nakaw na ron ko sa akong mga pet peeves. Di ba? O ka na pong mga tao nga manghuwam po sa imong gamit tapos limutan ka og uli. Di ba? Oo, kanang mga ingon anak nga mga tao ba nga kanang although simple na kayo siya, di ba? Kanang dili ra siya ingon nga big deal kaayo, di ba? Pero kana good nga mga moments bitaw nga kanang lahi-lahi mang good ang mood sa tawo. 'Di ba? Lahi-lahi ang mood natong mga persons, 'di ba? Nga kanang so kung sa uban okay lang, pero sa uban is kanang saputon sila, mapungot sila, 'di ba? Labi na rin ng mga tao nga walay mga initiatives bitaw kanang mga basic na kaayo nga mga pangutana, no? Nga ang tubag is naana sa pangutana nila, no? Pero ipangutana pag yun nila. Like, mga ingon ana ba? Although sa ubang tao, okay lang. Diba? Oo, wala na yung problema nila. Pero naamog yung ubang mga tao, no, nga ka ng muraog. Kasi, na siya yung term, no? Na ay laing term, ana, no, nga nga ng mga kind of mga person kana bitang murag sa puton, di ba? Kanang gamay rag pasensya, di ba? Nga kanang murag initiative na kaayo pero kailangan pang ipanguta na grabe yun na sila no nga mapungot, di ba? Nga sa puton, di ba? Nga masuko, di ba? Mga ingon ana ba no? Kana pong moingon pud og kanang 5 minutes na lang dali ra ko. Mga ingon ana ba unya ang tinuod di ay 30 minutes na wala pa, di ba? Nagtan-aw na ka sa mga kahoy sa imong palibot og hinuwat anang iyang 5 minutes, di ba? So sige no ko naihap na nimo kung pila ka book iro ang nilabay sa imong tungod. Sa iyang 5 minutes nga giingon nga naabtan og 30 minutes. Diba? Makaingon ka ba? Nakailan na lang ka sa iro sa inyong silingan. Diba? Wala gihapon siya. Like, huy, asa man imong 5 minutes ka na po, usapod na sa ako ang mga pet fib na ko. Ang kanang, kanabi tong pahuwaton ko. Promise. Oo, kanang pahuwaton ko like for example ang sabot tamo is kaning orasa. So mga 10 minutes or 15 minutes before ana nga time na ana ko anang waiting area and then ikaw malapas ka mapungot ko ana. Diba kay bawo naman kadaan nga naatay lakaw nganong magpa-late date man ka. Diba mga ingon anak ka mga scenario no? Pero kay balo mo lahi-lahi manggood taog ka ng mga pet faves no. Ang uban sa puton kung naikusog nga kanang mag-usap bitaw sa pagkaon kanang mga ingon anak. Oo. Kana bitang feel nila bitaw is kanang nagkuan sila nag ASMR bitaw sila no nga kanang nagkaon sila pero kanang murag kanang bitaw, kung nagkinadaan ang baboy. Sa ako, wala na ko'y problema, ana. No, wala na ko'y problema, ana. Pero ang ako, ang inahan mo, mo na'y pet fib niya. Oo, kanang magkaon o kanang kusog kayo ang tingog, di ba? Kanang banha kaayo. Mga yun, ana ba? No, o kanang pong magkaon, kanang mag-storya nga na ay sulod ang baba. Diba? O sa man mo pagkasabot sa inyong gipag-istoryaan kung ang imong baba na isulod. Oy ka nang nya ka nang gana ba? Diba? So ing na ko ninyo ko di. sa ako okay ra ko ana, no? Wala ra ko problema jud ana, pero ang ambot lang ka ang uban, no? Naman jud mga tawo no nga nailhan na ko nga mapungot og igon ana sa puto og igon ana. No nga mga senaryo sa kinabuhi, di ba? Ang uban pod no kanang si tawag nimo ani, oy napoy uban nga kanang pet fib nila nga dili sila ganahan no nga hilabtan ang ilahang mga higdaanan. Labi na ning mga naa sa atong balay. No kasagaran sa mag-away og mga ingon ani is kanang mga managsuon. Oo, naakay isa kaigsuon sa inyohang balay nga dili gyud siya nga muangay nga mugubot ang iyang higdaanan. Diba kanang mulingkod lang ka sa iyang higdaanan? O, lilingkod na po ka diri, mugubot na sad ni. Mga ingon ana ba? Diba? Kay para nila manggod, no? Kay ang higdaanan is mura siya og sanctuary nila. Diba? Ayaw hilabti kay dito na lang gani sila makapahuway. Diha na lang gani ko makapahuway. Diba? Oo, niya ka nang muraog. Sila ang kind of person no, nga ka nang dili sila mahilun na or dili sila makatulog kung naailaing mga butang-butang sa ilahang higdaanan. Diba? Oo, nga ka nang like ka nang for example, diba? Na ay laptop sa imuhang higdaanan, na ay tablet nga gibutang sa imuhang higdaanan, diba? Or ka nang mga sinina nga wala pa pamilya. No, mauna nga ako, usapod ko, ana, no, nga ka nang bisan pa o ka nang kadlawong dako, alas dos sa kadlawon, ala una sa kadlawon, no, kung naadyo'y mga sininat na ko nga pinilo, no, nga wala na ako usay pa nga, ano nga mapilo, nga nasa kong higdaanan, di yung ko matulog, ana, pamilon yun ako natanan, una. Ba Di ba? Kay, lahi, manggod, murag lain sa paminaw, oo. Ako kay, grabe good, no? Ang ako lang i-share, no, nga. Ang ako ang personality, jud na, no, nga ka nang, bisag kadlawong dako, promise, no, mapasa mo aman, or diri sa ako ang apartment karon, no, mahuman ako mga event is mga 10. So, makauli ko mga 11, mga 12, kay usahay, kay, dagan pang panghapit-hapita, no? So, inag-uli na ako sa balay, nga na ako'y mga trabaho nga wala na ako mabuhat. Like, maghugas og plato, manilhig, di ba? O mag-ingon, anak, dai promise, mamilo, di ba? Mag-arrange-arrange, mauna ang ako ang trip, no? Murar akong addict, no? Nga manghinlo og kadlawong dako. Ay, dai. Promise, labi nagdili ko makatulog, ay nako, o di ako, mauna ang time nga mag-arrange-arrange ko sa ako ang kwarto, mag-disarrange ko sa akong mga gamit, no, maupo na ang ako ang trabaho sa una sa balay, no, oo nga, labi nagdili ko makatulog o kadawon kay naagi mga aw kanang, o kanang labi nang makadawon kay, na ako'y ingon ani nga mura o kanang feeling, no, nga once gani nga makadungog ko o kanang tiktilaok bitaw sa manok o kadlawon. Dahil dili na ako makatulog. Oo, dili na ako makatulog. Unless lang, jud, if ka nang akong tabunan ang ako ang dunggan, no, pailagman ako sa online. Diha, no. Or dili magpa-music ko or mag-headphone ko. Ayan, oo. Basta di dyan ko makatulog, mag-headphone ako. And then, ang ako paminawon is dili music. Kaya kung once ganing nga maminaw, gihapon ko o music, bisa pag-unsa ka, kanang kamaoy na nga music, no, bisan pag unsa ka kahinay na, no, like kanang pangpakatulog nga matod pa nila, no, dili ko makatulog once nga music. Ang akong paminawon ana is kanang horror story sa YouTube. Kadlawong dako, no, padung alas 3 sa kadlawon na expect jud mo nga ang ako ang gipaminaw ana is kanang mga horror, kanang dear set. Mga ingon ana ba nga kanang ang imuhang paminawon is kanang mga horror, no, mga horror kay usap pud sa mga pet peeve daw is kanang naihugaw sa kong palibot nya kanang padung ko matulog. Oo, dili jud ko makatulog ana, promise. Pero naiuban makatulog, 'di ba? Grabe ka daw. Di ba? Oo. Nay ka nang mga ingon ana, di ba nga bahala na nagkuan oy higdaan na ako na kanang mga hangers sa imong higdaanan, di ba mo yun ay pinakadili na ko ganahan no nga kanang nay mga higdaanan kanang nako yung mga mahigdaan nga mga butang-butang, no, gusto ko nga sa ko higdaanan is plain na gyud siya, no, habol og online lang god ang naa dapat sa ko higdaanan. Diba? Oo, na mga ingon ana po do nga kanang sa putod, no, kanang mojud ay pinaka pet peeve nila, no. Pero anyways, ayan, oo. Daghan pa kay tag mga hisgutan, no, about ani nga chika. Ayan, oo. Stay tuned lang, mubalik lang si DJ Rick Rick, no, para sa mga pipili lang ka mga music nga tong i-play, no. Stay tuned lang, mubalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan, dali lang sa 5105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5. Yes, once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. Karon atong i-continue ang ato ang no topic no about aning ato ang mga pet fib na to na mga persons. Oo, so karon o usa sa mga naay ning comment or ning chat na ko ron no nga naminaw karon no sa ato ang topic no oo ang usa kuno sa iyahang mga unsa tawag ni manika ng pet fib niya is kana kunong magpa-music no nga kusog kuno kaayo labi na nang buntag sayo. Unya ang iyahang katulog ko no oo kay gabi man ang iyahang work no so ang iyahang katulog is naana sa mga alas 4 alas 5 sa buntag tapos ang kana ko nung tapad niya nga room no kusog ko no kayo magpa-music. Usa po na, no, kanang mga taong walay konsiderasyon, no, oo, kanang bitang, uy, dili man tanan gustong maminaw sa imuhang mga playlist, no, ang mas worst pa ko no, ana, no, usahay ko no, dili yun ko no, usahay, no, nga halos ko no, kada adlaw, no, magbuntag sa'yo, like, mga 7 or 8 in the morning, magbidyoke na ko no, na sila. Maayo ra bagod ko no, unta, no, okay lang yun ko nung mag-video kayo nga ng orasa, no, kung pang-asap ko, no, sus, ginoo ko. Oo, dili kay kuno ko nang mura o ka ng sayo pa sa buntag, mura na kulog mga nahubog na. Diba, mga ingon anak ba na ka ng, pwede man siguro taog ka ng pahinayan lang, no, ang music, diba, kay dili man tanan tawo, gustong makadungog anang imuhang mga playlist, no, labi na ng buntag sa'yo, no, oo, basin ang gusto sa uban, diba, parihaning maning message nako, diba nga, ang gusto lang niya is matulog, diba, gusto niyang makapahuway, diba, makatulog ug tarong, diba, actually, kanisiya is kanang, nahayahay ko nang iyahang kinabuhi katong pagbakasyon, no? Kay ang iyahang mga kauban sa boarding house, no, is nanguli tanan. Karon ko, no, ning balik na pud ko, no, kay nibalik na mag-eskwela mga estudyante pa man in taon ni siya o college, no, oo. Diba? Tapos, usa pud ko, no, usa sa iyahang mga pet fib pud anang mga tawhana, is ka nang magpataka lang og bilin og labuhonon dita sa ilang CR. Huy, bisag ako. Promise. Oo, okay. Kanang mura og eyesore siya for me. No, nga kanang ang imong labuhonon sa CR, no, nagkaanam og kadaghan. Tapos, dili ni mo pang waon, di ba? Maabdan og duha ka semana. Oh, actually, naa siya mga pictures nga gipang send. Oo, tinuod mga mumho sa kanang lababo. Ay, dai. Mo jud ay pinakadili na ko ganahan, no? Kanang mo jud na o oh, kanang mga mousa na ang maka-additional sa pet fib na ko sa usa ka tawo kanang mga tawo nga dili kay bawo mohipo sa ilang mumho, no, diha sa lababo. Diba? Kanang mga kuan ba nga mga ingon ana, 'di ba nga mga scenario nga kanang mura og kasama sa kogigong ganiya nga initiative ra man gud siya dapat unta. 'Di ba nga kailangan nimo hipuson ang imuhang mumho sa lababo. 'Di ba kay mo ko na siya kanang dugukon sa mga insect to, di ba? Like mga ok-ok, di ba? Hugaw kayo siya, te. Promise. Oo, hugaw kayo na siya, no? Di mo dyan ito na malikaya, no? Labi na ka ng naka-apartment lang ta or ka ng naka-boarding house. Unya, ang inyuhang hugasanan o plato is ka ng common lang siya ba? no, isa ra ang lababo sa inyong apartment, no, para ra ninyong tanan, no, isa lang ang CR, no, para ninyong tanan. Usa pud sa ako ang dili ganahan is kanang mga hugawan sa CR. Promise. Oo, muuna ang usa dili nako ganahan, no, kanang mga hugawan sa CR, no, kay kay for me lang ha, para lang nako, no, kay mura og kanang basta kay kanang mga ingon ana nga mga part, kanang mga kanang lababo, CR, mauna ang dapat perming hinlo sulod sa inyuhang balay, no, dili kay maunay pinaka naggitata og hugaw Ginoo ko. Diba? Kay diba kay kanang sa lababo, diba? Diha ninyo ibutang ang inyuhang mga plato, kutsara, diba nga mga diha mo mang hugas, diba? Diha mo mang kuan, mag kanang unsa tawag ana dinyo, diha ninyo hugasan ang inyuhang mga pagkaon. Bisan pag muingon sila, no, nga naa may running water man ang among gigamit, bisan pag running water na siya, basta ang area hugaw. For me, hugaw siya tanan. Ayaw mo pagbuot nako, no? Oo. Diba? Oo, kay para lang nako ha. Same lang po sa CR. Diba? Kay sa CR, diha man ta maligo. Diba? Diha ta manghinlo sa ato ang lawas. No, unya, hugaw kayo ang palibot. Ay, nako, day. Oo, kung kinsama na, pet fib dyan ako ng mga ingon ana. Promise, dili ko ganahan nga daghan kaayog sulod ang CR. Oo, like anang mga ipamutang mga balde, mga unsa pa mga kabo nga nang gikatag diha, no, mga nagkalain-lain nga mga sabon ay nga nagkatag sulod sa CR. Promise. Oo, last na ko nga apartment, no. Oo, dili lang na to panghinganlan. No, oo, common ang amo ang CR before. Oo, before ko nimbalin aning bag-o na ko nga naka-private na ko man. Lababo and CR na nasud sa kong room. So katong before pa lang. Oo. grabe gyud oo ang CR ato. Although hinlo siya, pero na ay mga gamit sa mga babayi, no, nga dapat gidiretso na sa basurahan. Dili kay ipang sabit-sabit ninyo bisag asa ng mga inyuhang mga gipanggamit, no, sa inyuhang mga lawas, no, nga dapat nga after ninyo na siyang gikuan, gitanggal sa inyuhang lawas, dapat diretso na siya sa basurahan. Dili kay inyong pilon isuksok ninyo anang bintana sa CR. Okay lang kung inyuhang pamilya lang, 'di ba? Okay lang, no, kung kanang kamukamo lang sa inyuhang pamilya, pero kung ga boarding house mo tapos common ang inyong CR, no, kanang inyuhang mga ay nako, o kanang inyong mga napkins din. E diretso ito ninyo naglabay sa basurahan, dili kay suksok ninyo na sa bintana sa inyuhang CR. Maunay pinakapit fib na ho. Na ako, no, kung ako nag-apartment, mauna nga ning kuha kung kaugalingon na kung apartment, no, nga na ako'y CR sa sulod o lababo sulod sa ako ang kwarto. Promise. Oo, nako, Ginoo ko, mauyo na ang usa, no, sa makapalaban sa kong ulo, no, and then last time po, no, nga katong sa tawag din mo ani oy nga kanang daghan kayo og mumho, no, mumho ang kanang ang inyohang lababo labi nag common, tapos kanang mga plato sa ubang mga ka-boardmate nimo nga halos, no, halos, o sa tawag din mo ani, no, kanang halos isa kasi man ang dili hugasan. Kanipa. Oo, kanipa. Kanipa, maone ako problema ron, no. Oo, nga lami na kayo isigit sa among apartment. kay naami mga basurahan. Oo, mga mo jud ang usa sa pinaka pet peeve jud naho, no, kanang mga tawo nga maglabay og mga bukog or mga sud-an-sud-an nga salin, no, diha sa basurahan. Although okay lang kung i-dispose dayo ng basurahan.

please lang. Oo, dili na lang jud ako siya i-mention dire kung unsa ang naa dito. Imagina na lang jud ninyo. No? Tapos baka dungog pa ko kay ang basurahan doon lang siya sa ako ang room. Actually, doon lang siya sa ako ang room. And then madungog na ko mabuntag ang kanang ang kanang ubang mga rooms nga maglabay og basura kay lagi kay hugaw na kaayo ang kuan daghan ng mga mga ek mga MME. Haladay kay nagiyahay na jud sila og kanang panghugas sa ilang mga kamot no nga dili jud kuno sila ang dili man na ato di ba? Oo, dili man na ato ang basura. Eh, kinsa na basura? Itulura man ato ang room diha. Di ba? Listen po, ako ana, di ba? Di ba? Oo, mga ingon ana ba nga mga kuan sus Ginoo ko. Di ba usa na sa mga kuan no nga mga pet fib na ho no nga mga ingon ana nga mga tawo nga kada bitaw mga hugawan. Ako dili ko magpakalimpyo ha sa ako kaugalingon kay na man gyud usahay nga kanang tapulan ta manghinlo, di ba? Pero not to the point bitaw nga kanang langawon na bitaw mo. Day. Diba? Like kanang for example, kanang magbilin og hugaw, no? Bisan kanang unsay tawag nimo ani na kanang magbilin og hugaw, no? Kanang ay kani na topic na ni ako before kaning kuan, kaning Kligo. Oo. Clean as you go na siya. Oo. Nako, Ginoo ko, wag yahapon ni makuan ning mga tao dire. Usa na sa mga pit feed food nako. Ako aning mga experience ha. Oo. Bahala mo sa yung mga experience. No, ang akong mga pit feed may ako ang ichika dire karo bahala og chika sa inyo mga pit feed diyan. Daghan kay kog nahinuon na dire nga mga sus Ginoo ko ng recall. Oo. Please lang in town kumukaon gani mo og mga ko ano mga fast food or mga kanabitong mga pang snacks lang ng mga sa tawag nimo ani kanang magkapilang di ba mga donut lang mangingon ana oo pila ra man inton ang staff nila unya ang ilahang staff is naara sa counter di ba naara sa kitchen kung wala gani staff diha no or kay ba mo nga walay magsunod anang inyong hugaw og naay nakabutang nga kligoana please lang in town hipusan ninyo ang inyohang mga basura sa lamesa no hipusan ninyo ang inyohang mga kanang mga paper cups mga plastic no kanang mga gipangbutangan anang mga white sugars ninyo nga mga papel o duol naman mog basurahan diha palihog lang no ilabay. No, ayaw ninyo ibilin sa table, no, labi na kahibaw mo nga walay staff nga musunod ana og hinlo. No, although kailangan man gyud na siya mag-required no nga naa jud staff nga musunod og hinlo, pero naman jud uban pud nga mga establishment labi nagmukaon ka og kadlawon no nga gamay na lang kayo ang staff no nga nag on duty ana nga gabi eh. Di ba? Oo. Please lang, oo kay katong pag Saturday sa gabi eh, no nag actually kadlawon na siya alas 12 padung na siya alauna nag-snacks me na may mga nabe 24 hours diri nga donuts and coffee ay dai promise kami pa nang hipos no sa among gisundan no nga mga kuan kaya muna may baka makabakante nga mga tables dili tungod kay daghan sila customer tungod kay daghan kaayog sulod ang lamesa nga mga hugaw. Oo, day. Oo, sus Ginoo ko, maka-stress. Di ba, mga ingon, ana ba, nga kanabitaw ang basurahan is naana sa imuhang tungod, pero di pa yung kakaako o glabay ay ng imong kaugalingon nga basura. Di ba, mga ingon, ana ba, no? Kanabitawang kuan, kanang usahay ang basurahan na anagani sa ilang atubangan, no? Pero ang basura, sa lamisa, gihapon ibilin. No more feel ni

ano, murag ang gusto nila ang basurahan pa ang magpaduol sa ilaha, Diyos ko. nag-rant na po sa Klaigo. Di ba? Tinabangay ba? Oo. Mula ako giingon, di ba? Magtinabangay lang ta, no? Dili man siguro po mausik. No? Dili man po siguro mausik ang pila ka minuto nimo nga oras or pila ka minutes, 1 minute, 2 minutes, or bisag 5 minutes pa na diha sa paghipos lang, no? O paglabay sa imuhang mga sagbot sa basurahan. Labi nagnaa ka sa mga kananan, no? Nga clean as you go. Di ba? Oo. Ang dares, anak, ang staff na magpuna sa lamesa, 'di ba? Ang staff na ang kuan ang kanang mag-sanitize sa mga tables or chairs, no? Pero kung imong kaugalingong sagbot, no, or kanang mga sagbot nga imong gipansak anang imong baba, palihog lang in town, no, kung labinag na ay mga basurahan nga ibutang nila diha. Ilabay na lang pod, no, tabang na lang pod nato sa mga staff, no, kay labi nag busy kaayo, no, nga dili mo diha dayon, no, nga maasikaso, no, kay wala man ta sa mga fine dining restaurants bitaw nga naa kay kaugalingong waiter, no, nga naa jay waiter nga magatang nimo the whole dining experience nimo sa ilahang fine restaurant nga magbantay magatong nimo, di ba, nga after nimo gumagkaon mo barog na lang ka, sila na imo bash out ana, no. Dire sa Bohol, ayan, oo. Ang atong madali-dali is mga fast food chains, kay bo na mugunsa na sila, no? Oo. Pwede lang siguro if kanang walay mga basurahan, no, please lang ibutang sa tray, no, or usahan ninyo og butang, no, sa usa ka tray lang ang mga pagkaon ninyo, like plato, kutsara, baso, or mga whatsoever pa na diha, mga plastics. Itapok lang, dili kay biyaan ninyong nagkatag sa tables. No, pila raman in town na, uy, Ginoo ko. Diba? Oo, sus, Ginoo ko. Diba? Kailangan, diba? What if na lang siguro, diba? Oo nga kanang ang mga foreigners gani, diba? Makabantay ko sa alona ka ng mga foreigners, manghinlo sila sa ilahang tables. Diba, inluan na nila, usahon na nila sa usaka tray na aga ni uban kay kanang after nila kaon ang kanang mga basura nila from tray, mga plato, kutsara nila nga maginamitan, ila pa ganin ang ihatod mismo dito sa kanang mga sa designated area kung asa dapat jud mismo nimo ibutang ang mga plato ug kutsara nimo. Bisa pag ang staff na lang mag-segregate. Diba? Bisag ang staff na lang, no? Bisag ang waiter na lang mo'y mag-segregate, ana. No? Pila raman na siya, no? Dili man siguro ka kuhaan sa imong pagkatao ang pagtabang po sa imong kapwa ang mga pagkapwa po ng mga workers. Diba? Oo, sus, Ginoo ko na ubang sus, Ginoo ko pagkahilas. Diba? Oo, what na? Nag-rant na ko sa Klaigo. Napun, balik. No? Diba? Mga ingon ana ba? No, nga kanang hinlo man na siya pag occupy di mo, diba? Dapat, inaghawa po di mo, hinlo po siya. Diba? Oo, dili kay Ginoo ko, mura ba? Diba? Ang anak gani tag iya sa SM, gani mo pila magani sa groceryhan, diba? Magkaigo, magani ka muna. Ginoo ko. No, sa mga naminaw o sa mga tanang naabtan, aning ako ang tihingog karon. No, sa mga naminaw, palihog lang in town. No, try ta, di ba? Try ta og tabang og hinlo, no? Kay go, clean as you go. No, clean as you go, no? Labi na nagka ng kaibaw mo nga ka ng mga sagbot, no? Gika na sa pagkaon nga inyong gipaslak sa inyong mga baba. No, palihog lang kong hipos, ilabay sa basurahan. Kung dili, itapok na lang ninyo sa tray. Bahala na ng mga waiters or mga staff ang maghinloan na or maghipos or magsegregate ana. Okay? Oo, sige, diretso ta, no? Ka ng, take a break lang sa takadali, no? Oo, stay tuned lang mo diha, no? Mubalik pa si DJ Rick para sa Morning Vibe, chikahan, dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, welcome back to Vibe 105.5 FM. Time check. It's already 12:07 in the afternoon. Ayan, oo, sus mo na ni pinakapaboritong oras si DJ Rick Rick. Antimpa ba ni Onto? Pero anyways, ayan, oo, bantog na kay kung ano ka ng muraog, nabisi na ang mga ka-estudyantihan na to diha. No, kahit panpanikon to naman di ay, wa, masab ko kabantay sa oras. No? Oo, pero anyways, ayan, no, samtang naniudtong mo diha, no, enjoy lang ninyo ang inyong pagkaon, kay mauni ang oras sa pag-relax, no, oo, mauni ang oras nga medyo mag-restart tag gamay, no, sa ato ang mga problema, no, oo, i-relax lang sa ato ang mga kalikuran diha, no, ato ang, unsa may hawak, no, nga gasakit, no, hawak. Inyong hawak ang bewang, oo, ang inyuhang sa pamantawag ani oy ang inyuhang mga kamot, mga katiilan, ayan, oo, relax sa ilingkod sa na isandig sa na, oo, labi na tong mga nagbarog o kanang magbaro og 8 hours no sa ilahang mga work, so mo ni ang mga oras no nga mo pahuway sila kadali no, mga isa ka oras po ni ilahang break, no, oo, pahuway, oo, and then later on nagkaalauna balik na po sa tong mga trabaho. Di ba inagka 1 p.m. ayan, oo, di ba nga na ang kinabuhi, no, oo, karon enjoy sa inyo ang mga ihungit sa inyong mga baba ang mga mga lamian nga pagkaon. Ayan, and while nagkaon mo diha, naminaw ni DJ Rick Rick. Ay, perfect. Kana gyud, di ba? Maminaw gyud. Oo, so atong i-continue ang ato ang topic about anang mga pet peeve nato nga mga tawo. No, anyways, kato mo to ganiha ang akong mga experience no sa mga pet peeve na ko nga mga tawo. Mo actually maoto experience to nako. No, mo pero dapat kita sa itong mga kaugalingon, no, kahibaw po tam, no, huwag maupo ng, tawag ni Mane, nga importante po ng usahay, no, nga ka ng, mangutan na ka sa imuhang kaugalingon, no, kay basin usahay, dili na ito mabantayan, di ba, nga, naaputay batasan, no, kita mismo sa itong kaugalingon, nga makapasapot or makapalagot sa ubang mga tawo. Diba sa mga tao sa mong palibot, wala kay bo di ta aware, diba, o dili man puta magpakahinlo, diba, nga dili man puta magpakahinlo nga wala kay gibuhat, diba, nga nakapa-offend sa imuhang ubang mga tao, sa ubang mga tao or imuhang mga barkada, diba, basig ikaw pud bismo, no, kuan pud ka pet fave pud ka sa ubang mga tao. Diba, kaya naapo kay batasan nga bisig wala ni mo mabantay or wala ni mo tuyua, mga ingon ana ba. No, muna nga, usa sa mga pinaka-importante, no, nga butang or ipangutana sa imuhang kaugalingon. Nakasamok ba ko? Ana ba, nakasamok ba ko? Nakapasakit ba ko? Diba, perwisyo ba ko og tawo? Diba, kay dili tanang tawo musulti og i-face-to-face ka og ingon. Diba, ang uban mahilom na lang na, 'di ba? Oo, ang uban musabot na lang, 'di ba? Oo, og ang uban mo distansya na lang, ang uban i-chismes ka. Oo. Na, labi na karong mga panahon na uso kayo ang chismes. Oy, Ginoo ko, chismes. Eh si chismes ka talaga nila. Oo, i-chismes nila ng mga kuano kanang mga o si tawag di mo ani oy kaning mga imuhang mga kamalian sa imuhang kaugalingon. Yes. Oo, di ba? Pero na joke ubang mga tawo kanang mo distansya na lang, di ba? Sabto na lang nato ni mangyon ana ba. Like ako sa karon nga moment no sa akong kinabuhi na siguro padung na ta lapas sa kalendaryo. Pero layo-layo pa jud no. Oo, layo-layo pa sa tinuod. 'Di ba? Oo nga kung sa una ayan, oo, daghan kay kog mga mga pidfib nga mga tao, no? Kanang mga hambog, di ba? Kanang mga tao nga taas kay tanaw silang mga kogalingon. Mga ingon-ana, yung mga ingon-ana ng mga tao, huwag na ko yung mga kailang nga mga ingon-ana. No, pero karon mang good is parang kung naay mga tao nga musulti na ako about sa ilang mga fed-fib nga tao nga same pod na ko. Ako na lang, sige, inun nga, sabta na lang pod na ninyo, no? Kay basig, kapoy na kaayo, dahi, oo, oo. Kapoy na makig-away, di ba? Like, mga inun na ba? Like, kapoy na kaayo, makig-kuan, di ba? Mabitaw na nga, respeto sa oras, di ba? Oo, respeto sa lugar o respeto sa ubang tao. Libre ra gyud na si Dia og maunay libre, no? Usa sa mga libre dire sa kalibutan, ano? Ang pagrespeto sa oras, pagrespeto sa ubang mga tao, di ba? Respeto sa lugar. Di ba? Dili man siya kinahanglan og permirang kwarta. No, kinahanglan lang og consideration, di ba? Konsiderasyon, di ba, para sa uban. Kay ang tinuod nga buutan nga tao dili lang kay maayong istorya, di ba? Maayo pud sila muna-una, no, sa epekto sa iyahang magipang buhat sa uban. Mauna nga dili pud ta makaingon nga kita ra pirmi ang naay mga kalagot sa ubang tao, no, naapoy mga ubang tao, no, nga naglagot pud nimo, di ba? And then basig ikaw dili, you're not aware, di ba, sa imong magipang buhat, di ba? You're not aware nga ning ko ana dai ka ni hanambog na ka. Di ba, mga ingon-ana, naman yung mga ingon-ana nga mga klase nga mga tao, no, nga dili kabantay. No, para nila, murag normal na lang sila, di ba? Murag para nila, murag wala raman to. Di ba? Pero ang tanaw sa ubang tao, di ba, nga nahambog ka, di ba, nga napilingon ka, mga ingon-ana. Pero naman yung mga tao, no, nga pilingon yung daan. Yes! Oo! Naman yung ibang mga tao, no, nga I know nga, siguro aware sila ana, no, pero sige na lang, no, ipadayon na lang nato, no, kay pilingon naman ta, so ato na lang ipadayon. Mga ingon ana ba, no, basta maura jud to, no, nga dapat lang jud nga mo respeto lang jud sa oras, no, sa lugar ug sa ubang mga tawo. Di ba? Mo na akong giingon, di ba? Nga dapat pod nga maayo po ta muna-huna, no, sa epekto sa atong mga binuhatan, no, sa ubang mga tao. O kabalo mo, no, unsay makalingaw ani, no, usay ang ato ang mga pet fibs, no, mahimong katawanan na lang pod nato na siya paglabay sa panahon. Yes. Oo, tinuod na, no, kay makaingon ta, no. Grabe, no. Makakuha na lang kabangawan din, no, if ever ganyan magkita mo, dugay namang wala nagkita, tapos kalit lang mo nakita lang ni mo siya, di ba, makaingon siya, grabe, no, mao din niya akong gikapungtan sa una. Grabe, no, mao din niya akong gikalagutan sa una. Di ba, natay mga ingon ana nga senaryo sa ato ang kinabuhi karon, no, nga kanang dugay namang wala magkita, tapos kung magkita, ay, murag wala na lang ka, di ba, nga makapungutan na lang ka, mao din na siya akong gikasaputan. Mao na ang meaning ana na ikaw mismo sa imong kogalingon ning matured na ka, 'di ba? Matured na ka. Oo, kaya na nimong ma-identify ang mali, no, og ang sakto na matured na ang imuhang mind. Diba? Oo. Kung karon kung dili pa na mo ang imuhang mga gipangbati karon, so it means wala pa ka mature jud enough, no. Oo, pero kung kana bitong feel nimo nga kapuyan na ka makig-away, kanang feel nimo nga kapuyan na ka magminaldito, kanang murag gusto lang ka peaceful sa imuhang kaugalingon, di ba? Gusto lang ka og pahuway na lang, di ba? Gusto lang ka magtrabaho, gusto lang ka magnegosyo, mga ingon ana. It means na matured na ka, no, sa imuhang kaugalingon, and that's kuan, maayo na siya, goods na siya. Diba? Kay once nga matured na ka, no, diha ka makakat-on, no, nga dili ta nang butang angay kasukan. Pero naagi ubang mga hangtod karon, no, nga dili gyud mo malikayan, no, ka kung makita mo musurok yun ang imong dugo. Yes! And it's my experience. Actually, dugay naman ni siya. Oo. Share lang po kuha. Last year na ni siya po. Oo. And then, ayun. Actually, kaninga mga istorya-istorya, dugay na ni siya kaayog yun last year pa. Unya, I have this friend po nga naka-istorya po siya sa iyang other friend before. And then, katong mga istorya nga wala na mo nahibawaan before. Nanggawas na karon. So, gichikahan ko. And then, karoning balik akong kapungot sa mga tao nga involve atong issue before last 2025. Dai, oo, promise. Diba? Like, oh, diba? Bisag usaong, gini mo, bisag pag-matured na ka. No, oo. Oh. Pero naagi panahon, no, or naagi times, nga hangtod ka ron, diba? Nga, di mo malikayan ang saputon. Diba? Oo, mga ingon ana ba nga senaryo, no, nga, gisapot na kog balik ni after pila ka months na, ha, imbis kay nakalimot na ko, no, imbis kay naka-move on ako, gichikahan kog balik, no, nga naghandang mga istorya or mga gipang buhat before nga wala ko kahibaw, nga unta nga dapat wala na ako nahibaw eh. Kay medyo na okay-okay na ko atong nga mga person, karon na pungot tap kog balik. Perfect. Yes, di ba? Oo, sus Ginoo ko. Bisa pag usaon ni mo naglikay-likay no nga. Naiuban, oo, naiuban mga tao nga mga pit fib na ko before nga okay na ko. Like kung makita na ko, ah okay, sige. Atagan na natong chance no kay nakit-an man nimo nga kanang murag nagbag-o na. Pero sus Ginoo ko na di uban nga dito di mo malikayan. Diba? Oo, sus Ginoo ko. Pero anyways, ayan, ipadayon na ang inyong pagpaniud to diha. No, kung unsa man ang inyong magipang buhat, ipadayon lang na. No, well, naminaw, dili sa Vibe 105.5. Kay mo balik pa si DJ Rick. No, para sa tong morning vibe, chikahan. No, dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

That was My Head and My Heart by Ava Max. Time check, it's already 12:43 in the afternoon. Ayan, and you're still vibing sa Vibe 105.5 FM. Kumusta? Nakahuman na mo kaon diha, no? I hope nakapahuway na mo. Oo, relax-relax lang mo diha, no? Kay later, umubalik na punta sa ito ang mga katarbahuan. Oo, pero anyways, let's continue ang ato ang topic, no, about sa mga pet fave na ito nga mga tawo. So, Ginoo ko. Oo, daghan mang klase, no, nga mga pet faves na ito nga mga tawo, no, like sa barkada, di ba? Even sa chat na, di ba, sa inyuhang mga rekarelasyon, di ba, sa trabaho, no, bisag sa balay, ayan, no, o na yung mga ingon-ana, no, nga mga pangsaputon ka. No, oo nga mga gagmay nga butang, no. Pero na jud na ngutana manggood nga unsa kuno na siya. No, oo kanang kay permi kuno lang madungog, no, kanang pet fave kuno nga words. Kana siya murag social siya paminawon. Oo, sama sa kong giingon ganiha. 'Di ba? Mo social paminawon, no. Oo, wow. Pero ang meaning ani niya is simply ra jud siya kaayo pod, no. Kay mao na siya ang mga gagmay nga butang o batasan sa ubang tawo no nga dali ra ka ayo makapungot, 'di ba, or makairita, 'di ba, mga ingon ana ba, no, nga ganang bisag ka nang sa uban normal ra, no, pero para nimo, no, or para nila is dili, 'di ba, kanabitang kabantay mo anang bisag wala nang hilabot ninyo ng tawo pero mapungot mo, mga ingon ana ba. Oo, mo na siya. O, dili masyad kuan, no? Dili masyad ako kayo nga sala, di ba? Oo, dili po siya krimen, no? Pero ambot lang, Jod, no? Kung makita ni mo or mabuhat, no, sa imuang atubangan, murag automatic nga muingon ang imong utok nga, sus, Ginoo ko, ambot na lang, Jod. Di ba? Mga ingon ana ba? Oo, like for example, di ba, sa barkada ninyo, na mga ingon ani oy, di ba nga kanang magsabot bitaw mo nga okay manglaag ta, di ba, katong manglaag ta, di ba, kanang magset na mo og lakaw, di ba, magset na mo og oras, di ba, tapos pag abot anang orasa, no, ikaw syempre kay musayo ka og dong karon di ka malit sa inyong sabot, pag abot ninyo sa meeting place ninyo, ikaw pa isa. Oo, tapos, oo, ang uban ni mong kauban is nagpauga pa sa buhok, di ba, mao pa'y pagkahuman og ligo, ang uban naligo pa, di ba, tapos ang nakabutang sa inyo ang GC, on the way nako, asa man ka on the way, on the way baka maligo, on the way baka mubakod, mga ingon ana ba, di ba, oo, diba mga ingon ana nga scenario, no, usap po na sa ako ang mga pet peeve po na ako ng mga ingon ana labi nag na ako sa mga event ayan, oo nya labi nagkauban ko sa production, oo mga ingon ana ba nga ang sabot, okay we have meeting 10 a.m. today, tapos mamatakog sayo, oo matatag sayo kaya nita malate og 10 a.m. sa meeting, ang ending wala, naabot sila alas 11 alas 12. Mga ingon ana ba, 'di ba? Oo. Gamay ra mag-usya nga problema pero makasapot siya dai. 'Di ba? Kanang sa chat, naapod sa chat, 'di ba? Naapod ng mga chat nga makairita gamay. Kanang mo chat og kanang hoy, 'di ba? Oo, tapos imong tubagon nga numan. Tay hindi naka-replyan. Pa-suspensya dai. Oo. Mga ingon ana ba? Tapos replyan ka niya after 2 hours, after 3 hours. Mga ingon ana ba? Like, diba? Murag ikaw pa ang kanang gikulbaan kung unsa may sold message ani niya. Uy, naunsa rin ni siya. Uy. Diba? Kanang abin ni Mug na ay problemang dako. Diba? Kaning message ni mo. No? Pero pag ando no ng huwam raday o kwarta, Gcash. Diba? Naapo na sa relasyon. Ay, nako. Oo, sus, Ginoo ko. Naana sa relasyon. Naapo na sa inyong mga uyab. No, oo. I know, naka-experience mo. Ani, kanang muingon sila. O kanang...
napungot ka, nasuko ka, naglagot ka, di ba? Tapos mutubag o wala man. No, pero klaro ka ayong anaa, klaro ka isa ilahang naong, klaro ka isa ilang energy, klaro ka isa ilahang mood. Di ba? Oo, imong pangutanon, okay ra ka, ang tubag okay ra, pero ang tingog mo gusto na ka nga, gusto na ka nga tukon, gusto na kang ilabay sa dagat, gusto na ka paligsan o dump truck, mga ingon ana ba? Wala raman, mga ingon ana ba? No, mga ingon anang asinaryo, no, kanipong kasagaran sa mga nakaibo ana, kanipong mga lalaki. No, okay, kasagaran sa mga saputon ang mga bachi man. Oo, di ba? Ang mga bae man ang kasagarang kuan kay kung ang lalaki may magsapot-sapot, magluod-luod. Ay, nako, magluod po na. Kisa may mo comfort din yung duha, ako. Kisa may mo comfort din yung duha kung mag-ijay mo gluoray, ang katong waiter. Di ba? Mga ingon ana ba? No, nga mga scenario, no, kanang pet food food. Usa po na sa mga pitfib sa relasyon kanang natawag nimo ani ay kaning muchat og taas kaayo tapos ang reply lang kay K ay nako kailaan ni oo mapungot kog ngon ani oy kada replyan kog letter K oo actually kachat na ko siya karon kanang replyan ka og K. Kanang nasuko na ka, kanang naglagot na ka ba, tapos taas na kay kag message niya, tapos siya murag baliwala lang. Kana, oo, sa trabaho po, naapod. Oo, nako, kanang sa trabaho, kanang mga katrabaho ni Mudia, nga nagsige, nag-cellphone, nga wala na gibuhat sa tibok niyang duty, nagsige na nag-cellphone, no, tapos ikaw, gikapoy na kaog tinarbaho, no, tapos inagting out, siya pa'y unang mo out. Oo. Di ba? Oo, and then napod sa balay. Oo, maingon ana ba sa itong mga panimalay, no? Oo, magsugod magyun ang mga pitfib na ito sa itong mga igsuon. Kung nawi mga igsuon. Di ba? Oo, kanang mga gagmayng butang inyuhang awayan, kanang gagmayng butang mag-init imong ulo, kanang gagmay nga mga butang sa inyong balay, mag-init, mag-mairita ka. Like, for example, anang dili lang matakubag balik ang toothpaste. Diba? Oo, kanang nawala ang takob sa toothpaste or wala na tabuni ang kutsara, ang mga kutsara ninyo sa tabon. Diba? Mga ingon ana ba? No, nga mga kuano, nga mga scenario, no? Pero kay ba mo no mga ka-vibes ato diha no, kanang dili lang po ta magpalabi, no? Oo. Kaya basig mahagard mo, mawain yung ka-freshness. No? Sama sa kung giingon ganiha, ayan, o, oh, dilita palabi sa uban, no? Kaya basig kita mampod, no, sa tong kogalingon, no? Basig pit-fit punta sa ubang mga tao. Matakay ba, o? Diba? Maubitaw na, importante yun ang konsiderasyon, no? Dili man na to, mapalipay ang tanan, or dili man malipay ang tanan sa atua, no? Pero pwede na to likayan ang mga batasan nga makasamok or makahatag og perwisyo sa ubang tawo. 'Di ba? O okay, kay ba mo sama sa kog ingon ganiha no, ang respeto no dili lang makita sa dagkong butang. Usa pa libre po na siya. No, usahay makita siya sa pinakagagmay nga lihok. No, like for example ganiha sa kong giingon sa Kligo, 'di ba? Mga ingon na ba paglabay sa basura sa sakto, pag-abot sa oras sa sakto. 'Di ba pag-ingon og palihog og salamat, 'di ba pagpaminaw og naay ka istorya. 'Di ba kana nga mga simple nga mga butang dako na kaayo na og epekto para sa ubang tawo. Oo. 'Di ba? Oo, tsaka libre lang naman 'yan. Oo, and then di po nato na malikayan. No, nga naagi mga tao nga makapairita na to or makapasungot na bisag wala pa'y gibuhat, hala, mapungot na ka sa dagway, Ginoo ko. Diba? Na may mga ingon anagod nga ka nang kaya bisag wala pa'y gibuhat pero napungot na ka. Diba? Oo.
kanang grabe ang presensya niya nga to the point nga ang presensya niya kay makapungot, maka makairita. No? Oo, pero anyways, dili man nato na sila mausob, no? O ang atuan na lang yun is sa pagsabot. No, ato pang lawakan ang ato ang pagsabot, ato pang lawakan ang ato ang pasensya. No, okay. I'm sure ang ubang tao pod is ila pong gipa haba ang ilang pasensya pod, no, para pod ninyo. No, mora pod na no respeto, konsiderasyon nga atong ihatag, no, kung gusto pod nato nga respetuon pod sa ubang mga tao. Ah, di ba? Sabe. Oo, so mauna siya ha, no, ang pet fave, no, mga ka-vibes na to, di, ano, dili para mangita tagsayop sa uban. Usahay, no, pahinumdum pod na siya nga mahimong mas maampingon ta sa atong kaugalingong batasan. No, kay ang gagmay nga respeto mahimong dako nga kalipay para sa uban o para sa tanan pod nga mga naminaw. Diba, kung na kay kuan, pet fave karon, ayaw dahil kasuko. No, basin wala lang kabalo ang tao. No, basin wala lang siya kahibaw or dili siya aware sa iyang mga binuhatan. Natay mangingon anak nga senaryo sa itong kinabuhi. No, nga usahay dili ta kahibalo. O no, or sometimes need nato nga i-call out or need tang i-call out, no, sa ubang mga tao. No, kay aron lang makahibaw ta na, ay, sayop dito akong ibuhat. Ay, dili dito pwede. Mga ingon anak ba? No, oo. Dili na to ingon nga pasagdain na lang na siya, oy, di ba? Kay kung magsigitag ingon nga pasagdain na lang na siya, no, dili siya makahibaw, no, nga sayop na dayang ang gibuhat, o dili siya makahibaw nga nakapasakit na siya sa ubang tawo. Dili siya kay wala siya kahibaw nga nasakitan na dayto nga tawo, no, ang iyang istorya ug mga ingon ana, mga ngana ba? No, mao na nga pwede ra man tag moingon nga sagdain na lang na siya, pero not to the point nga imo na jung pasagdaan nga mafeelan niya siya ang kagalingon nga sakto ang iyang gibuhat bisag sayop. Tinood na. Diba? Oo, mga ingon ana ba, no, nga mga kuan nga scenario sa atong kinabuhi. No, mo na, 'di ba? Kung na kay pet fave karon, ayo kasuko. No, basig wala lang na siya kaibaw. Wala lang kaibaw na siya or wala lang kaibaw ang tawo. 'Di ba? Pero kung ikaw, no, ang nakabuhat, ayo pud ka ulaw mo ingon og pasaylo ako. Sorry. 'Di ba? Wala na ko tuyo. I'm not aware. No, I'm not 100% aware. Diba, pwede nimo ang kunon ang sala. No, if kay bo ka nga naa ka sa sayop, no, kay ang maayong batasan dili na mahal, no, pero dako kayo nagbili. Diba? Anyways, ayan, wala naman tayo igong oras pa, no, para i-continue ang ato ang topic karon. Daghang-daghang kayong salamat, no, sa mga naminaw ni DJ Rick Rick para sa atong morning vibe chikahan. Ayan, no, sa mga ningkuyog nako, no, para sa tulo ka oras, tulo or upat ka oras sa atong chinikahay. Daghang-daghang kayong salamat og sa pagsuporta, no, sugod sa sinugdanan hangtod karon. Ayan, oo. Sa always kapag tune in, 'di ba? Sa pag always sa pag-message si Jerry Creek nga naka-tune in na sila sa Vibe 105.5 FM. Daghan-daghan kayong salamat ninyo, guys. And also, ayan, no, don't forget, no, ayaw mo kalimot, no, sa pag-like, pag-share o pag ko ano follow, no, sa kung sa tawag ni mo ani sa ato ang page, no, sa Vibe 105.5 FM, ayan, o sa Facebook, Instagram, and also sa TikTok, guys. Yes, oo, okay, diha na ito ipang post baya ang ato ang kaganapan, diha mahitabo ang ato ang mga kung sa tawag ni mo ani oy mga ganap, di ba, mga live na to, no, diri sa ato ang kuan, no, sa ato ang studio, no, diri sa Vibe 105.5 FM. And also don't forget to follow me also sa akong TikTok account, no, DJ Rick Rick, 'di ba? Oh, 'di ba? Support, let's support each other. Oh. 'Di ba? Pero anyways, ayan, daghan-daghan kayong salamat, no, ipadayon ang inyong pagpaniod to diha. Oo.
I hope nga naka-relax mo gamay, no? Bisa gamay. Kay later on, oo, nagkalauna, balik na punta sa itong mga trabaho. No, oo. Pero daghang kayong salamat, no? Sa inyong pagpamina o pag-tune in sa Vibe 105.5 FM. Sa inyong pagka-good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Once again, mga ka-vibes ko diha, no? Dagan-dagan kayong salamat. This is your DJ Rick Rick reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Catch you again tomorrow. Ayan, same time, 9 a.m. to 1 p.m. Same station, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

o Bruno Mars, no? Kaya mura, yung ma-appeal sa sayaw ni Bruno Mars. Niligin ako makalimtan ng dagway ni Bruno Mars. Basta kay maminaw, giko sa iyo mga kanta ba? Yeah, that was Kate by Bruno Mars and Anderson. Yeah. And hello, hello ato mga friends diha nga naminaw na to o nagsubaybay sa nato sa tuwang live streaming diha, no? Our friends from Tubigon, si Kokorap Olalamix, madungog sad ni sa Radio Coach. Oh yes, of course, madungog sad kayo. Thank you so much for listening. Hello ni Julian. Yes, good evening ni Muda Julian, and thank you for sending us the likes. And also, we would like to acknowledge the presence of our friend from Brown Buds, si Boss Milo. Mayong gabi ni Muda, Boss Milo, ang kinakusga nato na sa baning kang Milo, base baning kang Milo, sa Brown Buds. Yes, so mayong gabi diha, and we are excited for the release of your new single. Hopefully, ma-release na, no? Kay excited na ko kayo, nagbasa ko sa lyrics ganina sa post, murag nindot man kayo. Angay gini sa mga kabatanuna na to karon. Okay ra na, hopefully. Okay ra na ang title ko, no? Hopefully, ma-release ni, kay murag ganahan ta maminaw gid kaya ni, kay murag kinahanglan gid kayo maingnan ng atong tagsa-tagsang mga kahigalaan nga. Okay ra gid na. Yes, okay ra na, ha? Di mag-ool. This is the new single of Brown Buds. So shout out diha ni Sir LC, shout out buda ni Milo, nila Etchang, o kinsa pang mga kinakusdan diha nga taga Brown Buds. Yes. Yeah, we have a requested song here, PDU by 17. Later on, we'll be playing that one. Hello, hello ni Sang Yupsal. Thank you so much for being with us. Yes, of course. Congrats po sa ato ang kinakusgan. Yes. Congrats sa itong kinakusgan nga Maestro Joseph Gara sa iyahang malampusong concert diha, no? Yun sa itong natanaw diha sa uli nga concert ni Joseph Gara. Ito ang kinakusgan ng artist diri sa Bohol. Nindot kayo kuno ang concert niya. Unfortunately, wala ko kakita ito ba? Kaya diha ko'y biyahe nga importante kayo. Pero congrats, congrats diha, Boss Joseph Gara, sa imuhang kinakusgan o bibo kayong concert diha. Yes, congratulations. Hello, hello, Perto. Hello. Congrats mo diha sa tanan nga nangapil sa ALCO, no? Sa ganito ng ALCO? Association of Local Colleges and Universities. Yeah, sakto diha. Sa ilang athletic meet diha. Murag nag-provincial sila last week and then diretso po sa regional finals nila dito sa may Buena Vista College sa BCC. And to mga friends diha sa BCC, kamusta na mo diha? I'm sure lanog-lanog ta diha, no? Si Vibe 105.5 FM. Again, thank you so much nga itong kinakusgang friend diha nga si Milo sa Brown Buds. Salamat sa pagpaminaw. And again, we hope to hear the song. Your new single release, it's okay rana, hopefully. Excited po ko kaya da, pagbasa na ko sa lyrics, marag diha mag-upo yung sample nga giplay ganina. Of course, ato ni greet diha, ang tanan nga mga athletes karon nga nag-practice, kung asa man mo karon nag-practice, I'm sure na yung mga athletes diha sa CPG Sports Complex, sa mga kakalsadahan ato diha, o sa different venues nga gipangduaan karon ato mga friends diha, nga mga picklers. Ay, sa may tawag na. Mga picklers. I don't know what's the right term, but for all the pickleball players around the province of Bohol, mayo-mayong gabi niyo diha. Pwede kayo mo mag-request diha, no? Nga nag-play mo pickleball. Kay grabe manawaay pickleball ron ay. Mura magtanang court sa Tagbilaran, gipang usob na og pickleball. Labi na diha sa may Dawis. Yes, yes, yes. Basta kayo magkapasingot, importante exercise og healthy lifestyle. Basta na niya po nung mag-pickleball, kaon po. Bate po kaon. Hinahinay lamang po kaon, control lamang po. Huwag mo po ikapugong ang kaon, no? Importante nga na alam po yung exercise. O na, importante di ha. Kaya basta nung sikig kaon, wala yung exercise, useless gahapon. Dali rin kapunta sa puton, kapuyon, o dali rin maluya ang lawas. So for those nga wala yung exercise di ha, pwede magdagan, pwede mag-walking, pwede na gali mag-jog in place sa inyong balay. Hinahinay na ta og tikang diha. Mauwan man og init.
kinahanglan mulihok ang lawas para himsog kanunay. Sama sa to mga friends karon nga sige og click diha no. Sige lag like. Kamusta diha nga nasa panimalay nga nagkaon diha? Kumbate lang gihapon, exercise nagbuntag, kaon ni kagabi. Eh hala. Basta good vibe, go on. Yeah, you can request your favorite song. We'll be playing this first requested song later on. But right now, we will be playing a song from... which one are we going to play first? Yeah, we will be playing this one first from Cat's Eye. And this is Game Boy. Time check, it's 6:34 p.m. We'll be right back.

0: Yes, another requested song from our friends online. That's Before I Fall in Love by Coco Lee. And we have another friend online right now from our Team Vibe Tambayan. Team Vibe Tambayan line. Let's bring on Junard. Hello, Junard.
1: Hi, Coach. Hello.
0: Yes, this is Coach Lam. And kamusta, Junard? You are from?
1: I'm from Hagna, Coach.
0: Uy, kalayo. Land of Kalamay.
1: Yes.
0: Yeah. Kamusta diha sa Hagna karon, Junard?
1: Okay, Coach. Kanang bibo kayo kay nag-celebrate sa San Pedro.
0: Ay, ang sa deron? San Pedro. So, taob kayo ron? Sakto ba?
1: Ay, ganihang buntag, Coach. Taob kayo. Then, nice kayong dagat.
0: Ah, okay. San Pedro is different from, of course, it's different from San Juan. Pero, maugi hapon na
1: yes,
0: ang
1: Coach.
0: Taob gihapon. Ang San Juan mo'y mas taob.
1: Depende po, Coach, sa dagat.
0: Hmm, so daghan na sad kayo nang aligo sa tinganan ng beach diya sa Kanuba.
1: Kanuba, yes, Coach, daghan kayo.
0: Puno kayo ang Kanuba karon, no? Oh, i-save na lang na nato ining July 1. Yes, so kamusta man, Junard, ang summer na to diha?
1: Okay lang, Coach. Volleyball lagi hapon.
0: Ay, volleyball player din si Junard.
1: Yes.
0: Yeah, what's with volleyball, by the way, that you guys love to play?
1: Kuan, Coach, kanang aside sa nice yung sport, aside siya kay nakay mga makailang ang mga tagalayong lugar,
0: mm-hmm.
1: And then makaibaw ka sa ilang pamatasan o ilang story sa life.
0: Uh-huh. So what's the story of your life being a volleyball player, by the way?
1: Wala lang, Coach.
0: Wala lang. You don't share? You don't share the sa imong stories imong life.
1: Yes, Coach.
0: Well, daghan kay tag naminaw karon no online, daghan pug naminaw na to on air. So, by the way, why man nga ganahan kayo mo magduwa og sport? Di ba? Nay uban nga dili ka sabot ngano ganahan man ta magduwa og sport.
1: Nice man siya, Coach, kay kanang if na kay problem, diha nimo mapagawas or maskin sa gamay nga time makalipat ka sa makalimot ka sa imong problema.
0: Mm-hmm. So mas better na nga magduwa og sport kaysa mag-inom-inom di ay. Kay makalimot
1: yes,
0: man ka. Ha?
1: Oh,
0: you don't drink? Kayo. You don't drink?
1: Occasionally.
0: Ay, shout out din nato diha si Lance Opaco no og si Kevin Opaco nga naminaw nato karon. Salamat kayo sa paglabay. So balik tani Junard dihay. Hagna is celebrating or ang San Pedro is tibuok ni.
1: Napayuban, Coach, nga taon.
0: So kamo nagid mo special nga mga activities diha karon sa Hagna.
1: Yes, Coach.
0: Yeah, shout out diha sa imong kinakusgang mayor nimo diha. Kinsa ganitoy mayor diha si
1: shout out Mayor Mark Louis Mononggol.
0: Yeah, si Mayor Mononggol. Yeah, active kay sa sports ra ba ninyong mayor, no?
1: Yes, Coach.
0: Yeah, nay nangutana dire occasionally ba di ay ka mo inom nard, sure dira. Oh, murag najoy nag-comment diha, no? Najoy nag-comment diha, nagi nakadungog sa imong mga comment diha, Junard. Yeah. So, how's your vacation, by the way, Junard?
1: Okay, ra Coach. Nag-enjoy ra man sad.
0: Ha?
1: Nag-enjoy ra sa vacation.
0: Nag-enjoy ra. Just like ni Lance Opaco, no? O ni Kevin Opaco nga nag-enjoy kayo sa ilang pagpaminaw sa Vibe 105.5 FM. Shout out diha sa Opaco family, diha sa Maydawis, Bohol. And of course, to Laina Opaco and ni Kevin Opaco. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Vibe 105.5 FM. Always good vibes ng gihapon para ni pareha ni Junard Quadra from Hagna. Oh, from Dawis to Hagna, good vibes kanunay. Kay sige magpaminaw sa Vibe 105.5 FM. So Junard, unsa may plano ni mo karong umaabot nga you are what year? In what year, by the way?
1: Third year. Ha? Grade 3? Third year.
0: Abi ko grade 3.
1: High try grade 3.
0: So third year, what course? What program? Grade 3. You're taking what program? Asa ta? Sorry.
1: Hospitality. hospitality management.
0: Ah, hospitality management.
1: Hospitality management coach.
0: Hospitality management. Wow. So HM din siya. Ganahan din siya mag-cruise. Mag-cruise ship someday. Di ba? Alright, yes, so you requested the song entitled Baby Steps by Olivia Dean. Why this song?
1: Yes. Nice lang siya, Coach K. Kanang chill na yung vibes sa music. And then, kanang baby steps, step by step, ma-reach ang goals pohon-pohon.
0: Yeah, and maybe you want to dedicate this song to someone? You want to dedicate this song to someone or you want to give a shout out sa imong mga favorite nga mga friends?
1: Shout out day ko sa ako ang friend nga gapaabot na ko karon si Michael Deloso, Coach.
0: Wow.
1: Malag me tas shout out ko sa ako mga friends diri sa Agna na nang kwe ang so get your kasi sa bye, Coach.
0: Wow. Yes, yes, yes. And of course, we will be playing your favorite song. There is a favorite FM station, Imo Vibe 105.5 FM. But before we will be playing your song, what's your favorite tambayan online and on air?
1: The best tambayan sa kahanginan is Vibe 105.5.
0: Wow. Yes, yeah, there you go. Thank you so much, Junard, for your time and for being with us at Team Vibe Tambayan. There is a Vibe 105.5 FM. And amping-amping mo diha sa Hagna, no? O sa inyong celebration diha sa San Pedro. Ito mga kauban diha, mga amigo na to diha nga taga Hagna. Ingat-ingat mo diha sa inyong celebration. I know you're having fun. And don't forget, kay medyo taob-taob ro ba ang tubig na to karon. Palayo lang ta town sa mga delikadong mga lugar. And as requested by our caller and our tambayan friend, we will be playing this song for him. This one is from Olivia Dean. This is Baby Steps.

Yeah, another requested song by our friend online sa Team Vibe Tambayan, and that was Chris Rainbow with Be Like a Woman. Yeah, ito yung greet niya ito mga friends ng aming humble na to before we will end. Actually, nag-extend na tanong kay Bibo kayo ang Team Vibe Tambayan na to karon. Yeah, hello hello ni Harley Dave Kalag diha, ni Sir Bitasa ug ni Akas, Charles Akas nga kinakusga na tong mga suking tigpaminaw sa Vibe 105.5 FM. Sa iyang mga dormmates diha, mga friends niya sa iyang boarding house, hello hello diha ni Charles Akas, ang Akas ng Kaakasan. Yes, hello, hello, hello ato mga friends diha nga naminaw online and on air sa ilahang tagsatagsang panimalay ug sa ilahang mga tagsatagsang sakyanan karon. It's a very good day for all of us kay nagsugod na gid ang uwan-uwan, no? Although di ta ganahan nga magsigiguan pinabundak kayo, no? Pero at least man lang mabugnaw ang ato ang kahanginan, mabugnaw ang ato ang lugar kay nagsugod na sad og uwan-uwan, and of course hinahinay na pud diha sa ato ang mga paglakaw-lakaw, especially nga wala magsakyanan, magdala lang tagpayong og magtabon-tabon lang pud sa ato ang mga ulo, no? Yes. And thank you so much University of Bohol sa mga papitsa ganina, no? 13 daghana kayong pizza, galisod na may og hurot. Thank you so much, especially to our President Dr. Victoriano B. Tirol III, our Vice President Dr. Maricel Adjong Tirol, our Vice President for Finance, our Vice President for Academic Affairs, Attorney Marlumina Bite, our Vice President for Administration, Ms. Ria Eva Sevilla. And congratulations to University of Bohol for being awarded. I don't know if it's awarded or being granted. Paasko Level 3. Okay? Paasko Level 3. Sa three programs, Criminology, Nursing, and Hospitality Management. Yeah, congratulations kayo sa mga deans diha. Ni Dean Mirna Bernaldez, ni Dean Shirley

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

sang-awit ng Pilipinas.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, so once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation! Wow, ha, gabi ang energy, no? Oo, it's last day sa month of June. Ay, July na ugma! Oo, and so it's last days ato ang Pride Month. Oo, yes! Happy, happy Pride! Oo, I love LGBTQIA+++++++. Yes, and speaking of pride, syempre ang ato ang paghisgutan karong buntaga, no, is about pod sa ato ang Pride Month, di ba? Sa ato mga LGBTQIA, di ha? Shout out ninyo guys. Mga bayo. Di ba, grabe oy, mga bayo. Mga tomboy! diba? Shout out, no? I really love LGBTQIA. Okay, sometimes si DJ Chabel. Sa una maaan, dyan ko, tomboy. And I, kay, nausay kay,

0: Ako ang pormahan ni DJ Shabel kay medyo may pagka-boyish-boyish man. Oh, ganun ako. Oh, sa mutag nara sa balaya. Sus, oh, na maaan po tag babaeng bayot. Oo. Oh, oh. Kaya syempre ang ato ang ba-ba. Oo, oh, oh. Murag wa poy prino. Good morning and also we are live. Oo. Oh, oh. Yes, we're live to our sa atong Facebook page, sa atong Facebook. Yes, a shout out especially to Stephen Hernandez Formentera nga pinakasayo kayo. And also, I like to say shout out to Doc Chi, Chica Dora. Oh, oh, grabe Chica Dora. Ay, grabe din mo mga chika-chika kagabi. Ah. Oh, oh, with DJ Rick Rick. Abang-abang mo mga Vibe Nation kay murag magbabardagulan kami dito sa Vibe. Yes, and also shout out to Agnes. Good morning. Gabi kay Becca Berry sa iyo ginit kay si Agnes. Good morning. Agnes anad-anad naman ta ani urasa. Oy, anad-anad nagyud samot nako, dapat mag-anad na ka. So karong buntag ano ang ato ang topic. Syempre relate gyud kayo sa atong mga LGBTQIA diha. Oo, sa mga LGBT. I love you all. So karong buntaga mga ka-vibe, no? Yes, welcome na usap sa inyo ha nga. Ang paboritong kauban matag buntag. Yes, si DJ Shabal sa perti nga sa iyo sa kabuntagon alas 5. Ay! So karong adlaw no atong isgutan ng usa ka mahimo ni siya murag sensitibo alang sa uban. Oh, sa uban. Oo. Apan importante nga istoryahan uban sa respeto gugma ug pagpaminaw. Di ba? So mga ka-vibe no huna-huna akadiyot. Kadiyot lang. Oo. Usa ka adlaw, what if One day, isang araw. Ay, ito na na. Yung kanta nagsugod, no? Ay, sa kikatawaan ni Agnes, oy. Oo. Unsa ka ha, what if one day, imuhang anak, miduol ni mo. Oo. Og miingon imuhang anak, ma, pa, na ako'y gustong isulti. Oo. Imuingon imuhang anak nga, LGBT. TQIA ko. Oo. Muingon ni mong anak, ana. Grabe pagkaseryoso, no? Unsa ka ha ang imuhang unang mabati as ginikanan? Oo. Makurat ba ka? Kakurat? Oh? Or kalisod sa pagdawat? Oh. Or gugma nga andam maminaw? Oh, diba? Bisan unsa pa na nga unang emotion o emotion nga imuhang mabati diha, no? Usa ka butang ang importante gyud mga ka-vibe. Anak gihapon nimo siya. Yes. Anak gihapon siya. Ang gugma sa ginikanan, no, dili unta mawala tungod, oh, tungod lang sa usa ka pag-ila sa iyahang kaugalingon. Ay. Oo, normal ra nga adunay mga pangutana gyud ang usa ka ginikanan. Oo, syempre normal ra nga kanang manginahanglan og panahon aron masabtan ang sitwasyon. Apan sa maong higayon ng mga ka-vibes, importante usab nga mabati sa anak nga gihigugma og gipaminaw siya. Yes, a round of applause to that. So karong buntaga, this morning, what's that, Tarana? Tuesday morning, rain is for, Sunday day ito, sorry. Karong buntaga, dili kita mo-judge, dili usab kita mupugos sa mga opinion, yes. Ang atong tumong mao ang paghisgot kung giunsa nato pag-atubang ang usa ka sitwasyon uban sa respeto, pagpakabana ug bukas nga communication og komunikasyon. Pero sa yun man siya og communication, komunikasyon. Sulod sa pamilya, oo, sa ato ang question of the day, kung ikaw ang ginikanan, no, o ang imong anak, musalig nimo o musulti sa iyang tinuod nga gibati, unsa ang una nimong buhaton? Oo. Diba? So, na yung mga kuanan nga, mamati unta, diba? Murag mo, imong kuan ba, unta, mamati si mama o papa. Oo. Istoryahon siya, uban sa kanang kalma lang, oo, hatagan siya og gugma og suporta, di ba? Medyo kuan kayo akong nang may nagbabadiya sa ilong ni DJ Shabel. Oo, murag padung nagud siya no. Oo. Medyo kanang atuang ilong murag mapislango na gud siya. Oo. Mangita na ni siya bag-ong ilong later. Wow! Oo, basin ilong ni Agnes, kataas-taas. So mga ka-vibe, no, usahay ang pinakadakong regalo nga mahatag sa usa ka ginikanan dili mahal nga butang. Oo. O, kini mo ang pagpaminaw, pagsabot o gugma nga walay kondisyon. Yes. Diba? So don't go away mga ka-vibes ha, kasi syempre later sugdanan nato ang atong hisgutan na, ang atong paghisgutan karong buntaga no nga laing-laing pagbati sa ginikanan og sa anak og nganong importante ang maayong komunikasyon na ayan na sulod sa pamilya. Yes, yeah. So padayon lang ta diri ha sa inyo kauban matag buntag si DJ Shabel sa inyong programang Pukaw na Vibe, only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation! Oo, diba? Nag-comment si ano dito, si, tawag dito, si BJ. Wapakoy anak, good night. Ano dyan si BJ? Oh, good night na. O, tingkatog na ba yan? Muro na, buntag na. So, katulog na laman diha. Wow! Oh, so, pinipudog ka ng ako ang imuhang sleeping pills. Oh, well, naminaw ka ni DJ Shabelle, diba? O, oh, matulog ka lang dyan. Ah. Oo, oh, makatulog ba yan ng uban? Well, nagyaw-yaw ko. Ah, samuta kong anak. So, syempre, before anything else, before ito magasugod sa ito ang paghisgutan karong buntaga, no? Siya na natin mga pa-shoutout, as usual. Yes, a shoutout ano, sa atong mga solid listeners nga always nagapaminaw sa 5105.5 FM, especially ni DJ Shabelle, o sa mga naasa, mga tagsa-tagsa nila kapanimalay diha. O, shoutout ninyo. Yes, shoutout. Dili shout-in, shoutout. Shout-out siya sa ato ang mga, syempre, unang-una, yun kayo ng mga driver na to diha, no? Tricycle drivers, jeepney drivers, tanan nga mga drivers diha, no? Nga while naghuwat sa ilahang mga pasahero, nagpainit na sa ilahang mga motor. Oo, good morning, good morning, good morning ninyo diha. Oo, amping mo sa inyuhang lakaw karong adlaw, no, sa inyuhang biyahe, amping-amping mo, maghinay-hinay, nagpadagan, ayaw pa kusog, oo, maghinay-hinay ra ha, oo, mga drivers diha, yes, good morning ninyo. And also, shout out sad sa ato ang mga, kaning ato ang mga nag-exercise, karong buntaga, nag-jogging-jogging na diha, no, jogging-jogging, walking-walking, o, nainilabay diri ganiha nga, walking-walking with the dog, with a German Shepherd dog, mabay na kung ganahan nga, iro, oo, German Shepherd, oo, hindi ko ganahag ka ng mga cute-cute, kaya di man ko cute, ganahan ko mga, nga, mga dog ko, mga iro, mga German Shepherd, wow, shout out niya especially sa ato mga Zumba babes kamo nang nagsugod og Zumba diha sa plaza, yes, ikid ki ay good mo diha mga girls, damn, grabe. And also special shout out sa ato mga Carindria vendors out there nga, usas sa mga sayo kayong mga mata ka, syempre sayo kayong magluto sa mga lamian nga sudan, especially kaning Kin and Serge Itiri sa Atbang. Oo, ang ilahang ni palit siya ko gahapon o kuano sa itong gipalit ay Bicol Express. Wow! Oo, lami ko ayo. Kanya, pag-abot ako sa balay gahapon kayo, ni palit ko o kuano nila gahapon, ana, kato Bicol Express and then batong, oo. Kaya itong ni Agi, gikoreksyonan ko ni ate pag ni Agi. Oo, kaya abihan ako o batong to siya, oo. Kani ti batong dili na batong day. Unsa to giingon ni Ate ba nakalimot ay. Basta kay dili siya batong kay kanang gagmay bitaw. Oo, lahi man day nang pangalan sa gagmay kaysa sa kanang batong kay ang batong ko no string beans. In English. Katong usa nakalimot ko at ako tong pangutanon si Ate Unya. Tapos bumili din ako ng lumpia, vegetable lumpia. Oo, sa pag-abot ako sa balay gahapon mo to na ni Udto mi ni Papa. Kung ano na isudan pa. Ansa man ni siya? Gitunoon lang. Karun pa ko nga gitunoan. gitunoan ko no ang karne. Kung pwede di ay ni. Kung nga pwede ay mo na gitawag o Bicol Express. Di ba? Asa ganina ka nang nag-originate ang Bicol Express. Asa ko ano ba? Murag somewhere in Aklan, Albay, murag nga na ba sa mga Bicol? Basta kay mga, sa pangalan pa lang daan, Bicol. Oo, di ba? And also, shout out sa ato ang mga, nawala na. Sa mga itong mga, bago pa nanggawas sa mga trabaho, di ano, especially sa mga security guards out there, mga guards. Oo, sa itong mga call center agents, mga graveyard shift. Good morning. Oo, diba? Tingkatog yun niya ron ay nagbuntag. Oh. Pero before mo matog, paminaw sa laman mo. Pamina mo ni DJ Shabelle. Kanindot kayo taghisgutan karong buntaga, no? Oo. Okay. Syempre, it's our last days ato ang Pride Month. Yes, happy, happy Pride! Oo. Syempre, I really love LGBTQIA. Yes, kung madaghan kayo kung maamigong mga bayot! Mga yubmoch! Diba? So happy, happy Pride, everyone! So later, ayaw mo, don't go away. Kasi syempre, ato anang paghaisgutan ng ato ang seryoso nga topic karong buntaga, no? So don't go away, Vibe Nation. Diri lang na sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong, maayong buntag. Magandang, magandang, magandang umaga. Maganda ako. Yes, time check is 6:12 in the morning. Yes, maayong, maayong buntag. Oh, nakapangapi na ba ang tanan diha? Oo, sa mga mahiligon og kape. Yes, are you drinking na your morning coffee? Ha? Especially to DJ Rick Rick. Yotch, nakapangapi na kaliya. Yotch, mata na yotch. Oo, buntag na yun. sa karong buntag, ano? Di na tas ato ang pagahisgutan karong buntag. Ang very, very serious. Seryoso ni siya, ha? Serious nga. Amot lang, huwag maseryoso ba si DJ Sabela? So karong buntag ang mga ka-vibe, no? Yes, Vibe Nation. Atong hisgutan, ang usa ka sitwasyon nga mahimog mahitabo sa bisan kinsa nga pamilya. Oo, bisan kinsa mahimog mahitabo yun ni siya. Oo, kung ang imuhang anak musalig nimo ug musulti nga LGBTQIA siya, unsaon nimo pag-atubang ni ini. Grabe ka, iska seryoso na nga itong paghahisgutan. Oo. Siyempre, kimurag, I think mo, gini ang una. Una nga murag, as a LGBTQ no, nga ikaw, nakahibaw kasi mong kaugalingon nga LGBTQ ka, unsaon ni mo pagsulti sa imuhang ginikanan, sa imuhang parents, nga ingani ang imuhang gender. Oo nga. Nga kuan ka ang oo nga kanang LGBTQ ka oh nga naman lesbian ka unsa pa man lesbian bayot tomboy transgender transgender unsa pa na diha oo di ba kana gid ba kanang unsa ang imuhang unang unsaon nimo pagsulti sa imuhang ginikanan, di ba? Especially to my friend over here, nanantanaw sa atong live, si Nikki Lee. Yes, happy Pride! I miss you! I miss you too, Dai Bunjot! Oo, kanyang akong Omega! Oo, nga murag mabisi yun siya karong adlaw. Kay I think June 30, murag karon ah. Karon ang mutiya sa Tagbilaran, if I'm not mistaken. Oo, mutiya sa Tagbilaran, no, karong unyang gabi. Oo, so murag mabisi gini ako ang mga friends ng mga LGBT karong karong adlaw, karong unyang gabi. Kasi syempre ang mga magmag sila ba yung usa sa mga magpagwapa sa ato ang mga mutiya later o so sa mga mudaog o especially sa atong newly crown nga mutiya sa Tagbilaran 2026. Congratulations daan from DJ Shabel. Kung kinsa nga barangay ba na later ang madaog o di ba 15 ka barangay sa Tagbilaran so good luck ladies unya no sa mutiya sa Tagbilaran 2026 wow especially sa amo ang barangay Poblacion 2 so di ba ta Poblacion 2 oy oo good luck later die. Oo, diba? So, balik ta. Oo. Motoon sa unimo pag-atubang ni inyo. Isip o sa kaginikanan. Oo, ang unang angay buhaton. Yes, mo gini. Ang pinakaunang angay buhaton. Isip o sa kaginikanan. Paminawa siya. Oo, kanagyod. Paminawa ang imuhang anak. O mga ka-vibe, no, dili gyud sa yun. Actually, dili sa yun para sa usa ka anak ang pag-abli sa iyahang kasing-kasing sa iyahang ginikanan. Oo. No, daghan ang nga na nagkinahanglan og kusog sa dili pa sila musulti. Oo, di ba? Oo. As an LGBTQ, murakag ka na nga, syempre hesitant ka. Mga beto ng ubano ang ilahang buhaton, itago na lamang nila ang ilahang identity. Nga mauni, nga mauna, oo nga gay ko, oo, di ba? So ni uban magpakalaki, oo, ganun. Kay, mahadlok lagi sila nga mo, sana mo out, oo, di ba? Oo, bisag dugay na nila nga kana nga masulti nila nga kana gihuna-huna ba og ilahang giampo. Oo, di ba? So mo na kung muabot ang higayon na nga mosalig siya nimo, paminawa una siya. Oo, mga ginikanan ha. Oo, ayaw dayon na putli. Oo, ayaw dayon putla sa iyang istorya ug hukmi ang iyahang gibati. Oo. So, parang ni sa ito ang mga ginikanan out there. Oo nga. Siyempre na ilahang mga anak no nga. Gustong musulti sa ilaha. O unsa ang ilahang gender. Oo. Then ikan nga sabta una. Sa dili pa mutubag. Mm-mm. Natural lang yun nga. Adunay pangutanag yun ang ginikanan. Oo. Natural lamang yun na as parents. Oo, sa mga ginikanan diha. Siyempre, naagid tayo mga daghang pangutana. Nga nung ingana ang atong anak? Oo, di ba? Oo, so, ug okay ra nga dili ni mo masabtan gyud as a ginikanan nga dili ni mo masabtan dayon ang tanan. Oo, inanay man na siya. Oo, process, everything is kanang magkuan gyud na siya og proseso. Oo. Apan usahay no ang pinakakinahanglan gyud sa imong anak. Oo, nga LGBTQ dili dayon ang tubag. Oo. Kundi usa ka kaginikanan nga andam maminaw. Oo, andam nga musabot, andam nga murespeto og unsa ang imuhang anak. Oo, diba? Grabe, kay ko seryoso karong buntaga, mga ka-vibe. Ay, bayot! Oo. So, hinumdumi, no? Anak gihapon siya. Oo, hinumdumi yun na. Bisan unsa pa ang iyahang gisulti. Oo, anak gihapon siya. Anak gihapon nimo siya. Diba? Oo. Ang iyang pag-abli sa iyahang kaugalingon na wala na siya nag-ilis sa iyahang pagkatao isip imuhang anak. Oo, bisag ingani ko, gay ko, tumboy ko, I'm still your son/daughter. daughter/son. Oo, anak mo pa rin ako at hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Wow, lami yan, nga na, no? Oo, dili man na mabago. Oo, ang imuhang pagmahal sa imuhang ginikanan. Dili man magmatter ang kanang ug unsa ang imuhang gender. Gay ba ka? Tomboy ba ka? Unsa ba ka diha? Oo nga, dili magmatter na siya. Ug unsa ni mo kamahal ang imuhang ginikanan. Diba? Oo. Kay mo to ang pag-abli no sa iyang kaugalingon, wala na nag-ilis sa iyang pagkatao isip imong anak. Oh, diba? Ang gugma pag-atiman og relasyon ninyo isip pamilya, importante nga magpadayon na nga ampingan. Diba? Kanindot, ana, lami sa feeling, oy, nga kanang nagstorya ni mo sa imuhang ginikanan, nga inga, ma pa, ingani ko pa, nga, dawat ka sa imuhang ginikanan, lami ka isa pamati na, oy, and also, especially ikaw nga ginikanan, no, o, nga makita ni mo ang imuhang anak, nga malipayon, o malipay, baya pug ka. Oo nga kanang makita ni mo imong anak nga gusto og kanang og unsa siya. Oo. Kuan ba na siya gay, tomboy nga na ba? Gisuportahan ni mo imong anak. Oo. Kay syempre kana pud imong anak mo kuan ba po na nimo sa tawag ani kanang sa tawag ana ha. A give and take. Oo. Kanang ingana. Unsa DJ Shabel? Oo, kahigugmaon man pugka sa imuhang anak, oo, as sana siya nga kuan oy. Basta kay mauna to siya. Oo. So, para ni mo, para ni niyo mga ka-vibe, no? Unsa ang labing importante sa usa ka pamilya? Siyempre, ang importante unang-una, gugma. Oo. Siyempre, maumang yun na. Oo. Sa unang-una pa lang daan, nga niabot ka diris kalibutan. Oo. Gugma na ang gugma. Sa wala pa kagigama sa imuhang ginikanan diha, siyempre, naagi gugma nilang between nilang duha. So, gugma yun, diha yun magsugod, no? Oo. Ikaduha, respeto. Oo. Respect. R-E-S-P-E-C-T. Oo. Sa kanta pa lang daan, hanay. Oo na ba yung kantang respect? Oo. Ikatulo, maayong komunikasyon. Siyempre, maugid na communication is the key. Oo, nag-story, ma-mustorya ka, oo, maminaw ka, o niya ikaw po, o mustorya po ganiya. Nga na ba, communication, oo, na ikaupat no, pag sinabtanay, oo, kanang musabot, good. Mo dyan ay pinaka-the best nga sabton bitaw, good ka, o bisag unsa pa ng imuhang, kanang, bisag maot pa kagbatasan. Hoy. Ayaw na. Bad na. So mga ka-vibe, no, bisan unsa pa ang personalidad sa atong mga anak. Naagyod na sila'y usa ka talent. Especially kaning mga LGBT. Oo, sa akong mga LGBT friends, diha nga mga, oo, mga LGBT. Grabe ka, ayaw ka talented. As in, makaingon jud ko. Murag naana nila tanan, no? Oo, bisag LGBTQ bitaw sila. Oo, especially kinsa pa man ha, like ni DJ Rick Rick. Oo, ni DJ Rick Rick, di ba? Ano kay mo kanta si DJ Rick Rick, grabe kay talent si DJ Rick Rick. Oo, ba pa lang daan ni DJ Rick Rick na. Pura gyud. Oo. As in, di ko kalimot first, as in first namo nga kanang kuan ni DJ Rick Rick, nag-abot mi og gig mo. Jadi, pinakauna nga gig namo ay mga last mga 2 years ago. 2 years ba to? Or ba sin mga 1 year ka pin na. Nga na. As in, kinaunahan dyan namong gig dito sa Panglao. As in, muramig ka ng dugay na minagkaila. Oo. Grabe kaayo ang amuan. As in, murang nag-click dito may ni DJ Rick Rick. Oo. Pag-ingon yung bayot buang, manday kaday bayot buang pugoday. Oo, babaeng bayot pagkuday. Oo, nga na siya sa Ginoo ko. Oo, while nagtukar mi, while nagig mi, as in, murag, makaingon lagi ang mga audience na mo. Hoy, grabihan ninyo, oy. Oo, lingaw ka ayaw mong duha. Oo, kinaonhan pa lang to na mo daan, ha? Oo, as in, grabe ba sa mag-uban, mini DJ Rick Rick o gig, wa na, hugyaw. Oo, grabe ka, hugyaw. Kaya grabe bang kay mga kababaon, yun po, ng among mga baba. O, di ba? O, murag ako, say sa buntag, ang baba, gapura-pura. Oo, mga ingan ng mga talented. Oo, napakoy mga nailhan. Like, ani akong amiga nga gataro sa itong live si Mickey Lee. Oo, anad kay na siya. Oo, bahin og ka ng mga make-up. Oo, sa mong pagwapa. So, si grabe ka talented. Oo, ang kisa pa man, ang si Tope, Christopher Lusan. Oo, grabe. Oo, anad po kayo mo kanta. Oo, kisa pa man, si Angelito Zamora. Oo, grabe. Ang mga singerist, dancerist. Ay, Ginoo ko. Oo. Oh, naapog ko akong ninang nung. Oo, akong Mads. Oo, si Mads. Oo, gihimod dyan ako siya nga ninang/ninong sa akong anak. Oo nga, grabe ka talented nung ang iyahang kuan is magama og mga festival costume. Dili ba gyud lalim nang ingani ang trabaho nga magama og festival costume sa motag kanang mga fiesta-fiesta. Oo, kanang mga king and queen nga sa mga festival. As in, onay sa makita ko anak niya kadlang dako. Inag-abot na ko gikan og nako ito car o nako gig nga malit. So makita ko anak niya nga spray pag mga kuan para sa mga costume. As in, dili lalim niya bugat ba gyud nakaayo. Oo, kanang mga ingana no niya. Yeah, makahappy pud siya kay kanang kuan. Oo, nay mga kuan nga madaog ang iyang mga costume. Oo, as in atikas ang I think naa siya na iyang costume mo nadaog I think last year ba to or last 2 years ago nga sa Municipality of Dawis. Oo, as in siya ang gagama ang tunga katong nahimong festival maraga costume nga siya ang na-champion as inindot kaayo gyud kinagrabihan. Oo, shout out to Ninyo Ray Yuging. Yes. Ana amo ni pride damo na sa Barangay Poblacion Dos, especially sa mga taga Biinting Tag Bilaran Sire. Yes. So mga ka-vibe ha. Oo. Ang pag-ingon ugma or pa na ako isulti. Diba sa ato ang mga LGBTQ kanang IA plus plus plus. Unya di ba na usay kay kanang makulbaan dayon ta. Di ba? Syempre oo, makulbaan ka oy. Una as parents, di ba? Unya usahay abi na to og kanang unsa na ang ending di ay mga ayo ra di ay og kwarta. Na ingana bitaw pa trailing is nakasawa jud kung ingana kanang giilad ko sa akong mga amigo. Oo, nga grabe kay kaseryoso ang kuana. Ngano di ay na ikaw pud kay kulba-kulbaan pug kanya pug ingon kay naa kay piso pang palit og ice water. Oo, grabe ha, di jud ko kalimot anto. Sa mga ka-vibe no, ang maayong pamilya, dili sukdon na sa kawalay problema, di ba? Sukdon kini sa ilahang abilidad nga magtinabangay, magpaminaw ug magistorya bisan lisod ang sitwasyon, no, di ba? Sa mga ka-vibe no, sa sunod nga bahin ato ng hisgutan kung ano nga importante ang pag-istorya nga puno sa kalma. Oo, ga pagrespeto aron mas ligon ang relasyon sa ginikanan ug anak. Yeah, sa padayo lang ta later ha with DJ Shabal sa atong programang Pukaw na Vibe only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Yes, you're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabab. Ayan na, murag nakita na gyud nako ang adlaw, no? Ay, nana, joy sunlight. Gahapon kay walay sunlight. Oo. Niulan, ay, niulan og udto gahapon, no? Oo. Unta karon dili mag-ulan, ha? Pero bisag dili mag-ulan or mag-ulan manggani, yes, don't forget to bring your umbrella. Oo, mga ka-vibe. Oo, importante gyud ng ano, ng umbrella. Kasi bisag init kayong panahon, no? Bisag init, kailangan, kinahanglan ginatong ka ng magbagdala o payang kayo tungod sa kainit sa adlaw. Kaya no, lahi na baya kayong init sa adlaw. Kaya sakit na sa pamanit. Oo, makadaot at siyang iskin. Karong ingarong orasa, okay pa ron. Oo, kay mga ingaw man sila basta ingaron nga mga init. Vitamins, oo. Oh, vitamins ko na, especially sa na yung mga bagong mga baby, mga bang mga sanggol. Oo, oh, di ba? Usa mo na yung magpainit sa adlaw. Oo, oh, ingarong, mga ingarong orasa kay vitamins from the sun. So mga ka-vibe, ha, sa mga padulong di sa ilang trabaho, sa ilang mga eskwela. Oo, oh, ayaw mo kalimot pagdasa imong payong, ulan ba na o init. Oo, oh, magdalag yung tagpayong. And also, don't forget to bring water. Oo, oh, kay syempre sa mainit na panahon, kinahanglan tag tubig. Oh, okay. Siyempre, tungkol sa kainit, we have to be hydrated always. Yes, yes, mga ka-vibe. Oo, so atong mga estudyante diha, no? Oh, ayaw mo kalimot, ha? Reminder from DJ Shabel. Oo, so balik ta. Bumalik na tayo. Babalik sa'yo. Oh, and also, shout out to Mary Joy. Oo, Mary Joy, hi Mary Joy, teacher Joy. Oo, teacher. Oo, ang akong omega na maestra. Yes, yes. Oo, padong mag, nag-andam na guni siya kay Murag. Siyempre, padong na biya klase, dino. Oo, magka-klase na. Ano, so, shout out to Chris Kawai Kinishima Shen. Ang gano'n, no? Kinishima Japanese. Oo. So balik ta sa ato ang topic karong buntaga, no, kung ang imong anak mo ingon na nga LGBTQIA siya, unsaon nimo pagdawat? Oh, atong nasabtan, no, na ang unang regalo nga mahatag sa usa ka ginikanan mao ang pagpaminaw. Oh, di ba, mao gid na ang pinaka the best. Oo, nga maminaw, nga sabton ka sa imuhang ginikanan. Karon, ato na yung isgutan, nganong importante ang pag-istorya nga puno sa gugma o respeto. Wow!
2: Wow naman!
1: Oo.
2: Wow!
1: Oo, dili kinahanglan, oh, mga ka-vibes, no? Dili kinahanglan nga naadayon ang tanang tubag. Oo, dili man gid kinahanglan nga tanan to baguni mo. O kay not o inanay man kanang kuan man siya tagsa-tagsa. Wow, tagsa-tagsa. Oo, inanay man gud na siya, dili gud tanan usahon gud imong tubag tanan nga. Wow, thank you for the wonderful question. So mga ka-vibe, no, kung ginikanan ka, oh, normal ra nga makurat or malibog ka sa kinonhan. Oo, very very normal gud na. Oo, okay ra nga muingon ka nga anak o kanang nga bitaw nga anak, salamat sa imuhang pagsalig. O hatagi ko og gamayng panahon aron masabtan ako ang tanan. Pero gihigugma gihapon tika. Ah, alam niya ana no, kanang muingon nimo ang imuhang ginikanan og ngana. Oo, especially sa mga LGBTQ. Oo nga, mo'y unang iingon sa imuhang ginikanan, no, nga kanang salamat sa imuhang pagsalig. Oo. O bisan kanang ingana, gihigugma gihapon tika. Oy, sama sa akong paghigugma niya. Mo segue lagi si DJ Isabel ba. I love you. Cha. O usahay, no, ang usa ka malinawon nga istorya mas makatabang kaysa dali-dali nga reaction. Correct. Very, very correct. Oo, kadi na uban, manggun nga kanang mo-react dito sa bitaw. Oo, nga kanang, nga, ano man na, mga nga na ba, grabe kayo reaction niya, dili bitaw kanang, dili ka nang dili mo ka nang kung ano nga mo istorya ang tao o okay react ka din so dili ni mo pa explain no nang usa ka tao oo dapat pa explain no ni mo dili kay mo react ka dito sang ngano man ang ano nga na mag ano nga na kana nga na oo diba nay uban ingani oh not all ha uban ra uban oh ang so money ang gugma sa ginikanan importante kayo as very very important oh ang matag anak gusto lang nga mabati nga adunay balay nga iyang kapahulayan oh bisan adunay kalibog o pangutana ang pagpakita nga dili siya mag-inusara dako na kaayo na siya nga kahulugan yes oo di ba kanang hindi mo na feel na nag-iisa ka. Kaya na uban mang good like, imani ka ng mga, syempre maglisod pa og out bitaw, oo, maglisod pa lag out sa ilahang gender, murag ang ilahang feeling is nag-inosara lang sila. Oo. So ayaw mo ka sa atong mga LGBTQ di ano nga gusto mo out, no? Ayaw mo ka sa tawag ana, ayaw mo ka hadlok. Oo. O trust yourself o trust yourself nga mo istorya ayo mo kahadlok nga istorya mystery especially sa inyong mga ginikanan og unsa mo o kay syempre ang unang-unang mo sabot gyud nimo ang imuhang ginikanan o imong mga barkada ikaduha na na sila or imuhang mga friends diha pero nay ubang mga barkada nga murag kuan nay uban gyud pod dili pod tanan ha not all o nga kanang dili pud kasabot oo pero bisan ingana no nga kanang kuan instances oo ang unang musabot gyud isang ato ang mga ginikanan oo yes a round of applause to that kay magkinaunsa man o magkinaunsa man diha oo naa ang ginikanan gyud nga willing musabot like kanang mga especially kanang di ba kanang example lang taga Maya dili ni for LGBTQ kanang ikaw as like ikaw nga babae oo nilayas ka sa inyo ha nga na baka naman nga na ni mga nga na bitaw niya nilayas ka na murag na ako yung experience na ako yung nakuha na ni nga amiga nga nilayas siya oo kay nga bilagi ko no murag tungod tali sa basta murag na stress siya sa ilahang balay or wala siya kasabot bitaw nilayas siya then paglayas niya oo nidungo siya sa iyang uyab oo and then mauto pagpila ka months na nabuntis siya oo pagkuan niya oo ang syempre pagkabuntis niya oo nibalik siya sa iyang parents oo pagbalik niya oo wala siya gikasab-an sa iyang parents mas gisabot siya sa iyang ginikanan. Di ba kay magkinaunsa man na oo na agihapon ang imuhang mga ginikanan nga mo suporta ni mo, nga mo sabot ni mo. Oo, kasi syempre ginikanan, bayan na to na sila. Nakasuway man po ko. Nakasuway man po ko. Pero wala ko nagasuway na nga naglalalayas, ha? Oo, grabe. Oo, katong that time nga I had my first baby. Oo, grabe. Uy, nakaingon jug ko nga kanang nindot gid ni kanang ang imuhang ginikana na kanang nagpakabana bitaw nimo o nagcare nimo. Ang sa una ra mangguna masuko. Ingana mangguna mga parents masuko. Ngano man ning ano na buhat man nimo ning ano man ning ingana. Pero sa kinunhan ra na sa kadugayan ana oo makuan ba po na sila. Siyempre, as a ginikanan, mga soft-hearted, baya po yung mga ginikanan, especially ka ng mga mama. Oo, sa akong mama, nga, naana siya sa heaven karon. Yes, I love you, ma. Oo, actually, mama, akong lula na siya. Oo, nagdako ko sa akong lula. And then, siya nag-inang ako ang giilang mother, my mother babs, Mama Lilia Lumanta. Yes, I love you, ma. Kung saan ka man ngayon, in heaven. Yes. So balik ta no. Naaning ato ang gitawag og respeto og komunikasyon. O, sa matag pamilya no adunay may mga naagyutay mga butang nga lisod hisgutan no. Apan kung magtinahuray lang tano o kanang magpaminaway ba ang matag usa no mas dali nga magkasinabtanay. O di ba so masabtan naman mga ka Vibe Nation no ang gingon ni DJ Isabel. O kanang ingana ba nga maminaw. Oo, na ay respeto. Oo, kay mas dali gyud. Dali gyud ang istorya basta na ay ingana. Wala na'y cheche boreche. Humanda yun, oo. Humanda yun ang problema. Humanda yun og unsa ang inyuhang gustong istoryahan kung naana nga kanang misig paminaway bitaw mo nya kanang inyong nya kalma ra mo ba dili kay kanang magistorya mo nga kanang murag to grabe kay kasuko. Oo, usa na sa murag dili gyud mahuman ang istorya ana. Oo, basin sa sunod nga adlaw o sa sunod semana o sa sunod nga buwan ma basin dili na mo magtingog. Oo, kay tungod ana nga kanang ang inyuhang pag kanang the way mo mo communicate, the way mo nag-istoryahan bitaw murag dili mo kanang kuan. Oo, kanang wala may wala may tahuranay sa usag-usa. Oo, puros mo kasuko murag wala gyud, murag dili mahuman ang murag dili mahuman ang problema. Oo, mas madugangan pag yun ang problema. Ay, Ginoo ko, mauna ha. Oo, so kana ba nindot jud nang kanang magistorya mo sa within sa inyong family nga kanang nay maminaw. Oo, na ay respect. O kay dali ra gyud kaayo. Kinadali ana gyud kaayo na no basta na ay pagsinabtanay. Oo, so mga kabay mangutana ko kung naamoy anak, kung naa kay anak, unsa man imong gusto nimong mabati niya kung makikistorya siya nimo. Oo, kanabang nga luwas siya, nga gipaminaw siya, lami ka na feeling ana, oy, nga gihigugma siya, o di ba? Kana may nindot nga mabati gyud sa usa ka anak. Oo, nga kana despite nga ingani ko mapa, oo, di ba? Despite ingana kanak, I still love you. Oo, wala nakuha iang akong gugma nimo. Isip anak na ko. Oh, lami oo na oy. O di ba? Ako mga friends ng mga LGBTQ di ha. Oo, I love you guys. O so mga ka-vibe no, kabantay mo. Usahay ang mga ginikanan. Oo, kanang muingonog. Pwede ra mo musulti nako sa tanan. Oo, di ba? Amoy nga naman ang mga ginikanan. Pero kung muingon ang anak og mapa na ako isulti, makulbaan ba ya puntang mga ginikanan? Oo, akong anak ro, no? Akong 9 years old nga. Mapa, ma, na ako isulti ni muma. Huy! Oo, gahapon ni nga na kung anak, no, after na ko diri sa vibe, no, iluli mo ko sa balay din, gihaton na ko siya sa iyahang lola. Pag-abot na mo dito, nga na, ma, na ako isulti ni mo, ma, hala, ikaw po kayo makulwaan po ka. So, sabi po na kung unsa, na anay siya ipapalit. Uy, na ma, palitin, di ko aning kuan, ma. Oo, pero bitaw no, ang importante gyud kay magpadayon ang pag-istorya o pagsinabtanay sa sulod sa pamilya. Oo, nga na gyud na mga ka-vibes. Ang kusog sa usa ka pamilya dili makita sa walay kalisdanan. Wow! Makita kini sa ilahang abilidad nga magtinabangay, magpamina og maghigugmaay bisan adunay mga butang nga lisod sabton. Wow
2: naman.
1: Oo. So mga ka-vibe ha, don't go away kaya sa sunod nga bahin no, hisguta na tong ang usa ka pahinumdum nga angay natong dadon isip mga ginikanan, mga anak og miyembro sa komunidad. Wow. Mubalik pa si DJ Shabel ha. Padayon ta dire sa atong programang Pukaw na Vibe only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Yes, maayong bayong buntag, especially sa atong mga bago pa lang nakatune in sa Vibe 105.5 FM. No? Good morning ninyo. Yes, maayong buntag, especially sa atong mga solid listeners nga always nagapamino sa Vibe 105.5 FM. Oo, nakapamahaw na ba mo diha? Oo, ayaw mo kalimut ha sa pagpamahaw. Yes, because breakfast is the best meal of the day. Especially sa itong mga estudyante diha, no? Sa mga trabahante na ito diha, ayaw dyan mo kalimut sa pagpamahaw, guys. Oo, don't forget. So, bumalik na tayo. So, karong buntaga, no, mga kavayro, dili na to. Gipaning kamutan gin nga itong bagon ang tanang pangutana. So, ang atong tumong karong buntaga, no, mao ang pagpahinumdong nga usa ka pamilya mahimong magsugod sa pagpaminaw, pagrespeto o gugma. Wow
3: naman.
2: Oo.
3: Wow.
2: So ang pinakaimportante no nga hunahunaon ko ang imong anak o misalig nimo especially sa itong mga LGBT diha no nga ug musulti sa usa ka butang importante kaayo para niya. Oo, sa mo taginga ni syempre importante gyud ni sa mga as a LGBTQ no sa mga LGBTQ diha usa gyud ni sa kanang usa ni pud sa pinaka importante nga butang para nila nga kanang mo out oo kanang mo istorya ba oo sa ilahang gender ug unsa gyud sila oo di ba hinumduming ang iyahang pagsalig no usa kadakong butang oo sa mga ginikanan na hinumdumi oo ang pag-abli sa iyahang kasing-kasing mahimong usa ka pinakalisod nga iyahang nahimo mao na ang imuhang tubag mahimong mahinumduman niya sa dugay nga panahon oo kanang siyempre ang imuhang tubag yun ana no isipo sa kaginikanan nga imuhang anak mo sulti ni mo unsa siya ang imuhang tubag yun pinaka importante kay mo gyud na ang mutatak sa tibuok niyang kinabuhi oo kanang muingon ka nga kanang gidawat ni mo siya og unsa siya kana pinaka the best gyud na nga tubag ug mao gyud na ang murag mutatak gyud sa iyang tibuok kinabuhi nga gidawat ko sa akong mama ug papa og unsa ko oo nga ingani ko nga gay ko nga tumboy ko oo nga na di ba kalami sa feeling ana lahi po nang nga kanang uban nga dili madawat lahi po na sa labaw po na masakit kana sakit ta siya nga feeling isip o sa kaanak nga kanang masuko ni mo imong gigiyan nga dili ka dawat nga na pod mutatak pod na sa tibuok nilang kinabuhi oo so kini o mga ka-vibe mag istorya gyud dili maglalis oo kung adunay mga pungutana o kalibog o ayaw kahadlok mangutana sa usa ka matinahuron o malinawon nga paagi. Oo, kanang dili walay lalis ba. Kay ang maayong good communication no, makatabang aron na masabtan gyud ang usag-usa. Oh. Dili magkinahanglan nga masulbad gyud dayon ang tanan nga sa usa ka adlaw no. Oh. So, mao gyud na communication is the key. Oo, kay mao gyud na ang unang-una gyud ang pag-istorya. Oo, ana man gyud magsugod especially sa mga kada mga mag-uyab ah. Asa man ni magsugod communication is the key man ah, sa mga nang mga magsugod pa nga mag-uyab syempre asa mag-communicate gyud na sila mag-text mag-chat di ba nga na man ah. Oo, ganun yon sa ana gyud na magsugod ah. So ang gugma sa pamilya wow kani mo inindot no nga bisan unsa pa ang kalainan sulod sa usa ka pamilya ang gugma mao ni gugma love respeto og pag-atiman mao ang makapalig-on niini wow naman. Oo ang mata ginikanan no gusto og maayong kaugmaon para sa iyang anak syempre oy oo, kitang tanan nga mga ginikanan diha o mao gyud na ato ang gipangandoy nga maayo ang ugma sa atong anak oo ug ang matag anak diha no gusto usab nga mabati nga gihigugma ug gipaminaw siya sa iyahang pamilya, especially sa atong mga LGBT diha. Oo, di ba? Lami kayo nga kanang kwanta oy nga we are heard heard sakto ba ko? Basta kayo muna to. Oo, lagi. Oo, kanangana ba nga we are very, very heard. Ah! Oo, yung naririnig nila tayo. Oo, kung unsa ta, kalamihan sa feeling. Oo. So, para ninyo, unsa ang pinakadakong papel sa pamilya. Oo, syempre, ang pinakadakong papel, always yun na, no? Ang love, ang pagpaminaw, ang pagsinabtanay ug paghatag ug luwas nga panimalay. Wow, di ba? Oh, so mga ka-vibe, no, bisan unsa pa ang edad sa atong anak, naagyud na sila ay mga usa ka paboritong linya. Ah, yes, syempre. Oh, bisag bata pa na. Or kanang sana ipila na edad sa imong anak karon, binata na. Oo, or naminiyo na imuhang anak. Di ba, mga ginikana? Oo, naagi, paboritong linya ang atong mga anak. Unsa man ang linya? Ma, pa, na ako'y pangayo. Oo, especially sa mga estudyante na to, diha, ano, di ba? Ay, nga naman. bisag ikaw, kanang minyo na ka, oo, syempre, mga yung pagkagtabang sa imong mama, papa, no, bahin sa iyong kaminyoon, or sa banang ako, ano mo sa imong mama. Oo, mapa, na ako'y pangayoon. Ah! Oo, onja. Og ang pinaka tapod may mga ang mga ginikanan na mga napoy paboritong tubag, ah. ang paboritong tubag. Unsa naman po na? Maingon na po na. Unsa naman po na imuhang pangayoon, ha? Amoy nga naman dyan ang mga ginikanan. Oo, di ba? Mo dyan yung favorite gud na to na nga tubag kung na'y pangayoon ang atong anak. Oo, ako di ay gahapon. Oo, mo to yung anak. Ma, kanang na ako, istorya ni mo, ma. Kung unsa naman po na? Oo. So sabi, mapaliti ko aning squishy-squishy. Ano squishy-squishy? Uy! Duaan di ay ito. So mga ka-vibe, no, dili na tumapili ang tanang sitwasyon yun nga moabot sa ato ang pamilya. Oo. Apan, mapili na ito ang paagi sa atong pag-istorya, pagpamina o pagtratar na ito sa usag-usa. Diba, no? Kung magsugod ta sa gugma o respeto, mas dali gyud ang pagsinabtanay bisan adunay kalainan, diba? Saom DJ Chabel. Oo, ang usa ka lig-on nga pamilya dili ang walay kalainan sa opinyon, no. Ang lig-on nga pamilya mao ang padayon nga nagtinahuray, nag-inistoryahay, o naghinigugmaay, tanang-ay-ay, ha? Oo, bisan sa mga lisod nga higayon. Diba, mga ka-vibe, no? So, atong gisgutan yung karong buntaga nga dili lang para sa usa ka pamilya, kundi para sa tanan nga gustong mahimo o mas maayo sa pagpamina o pagpakita. Og respeto, no, kaysa katapusan, no, ang matag anak naghandom og usa ka butang nga ang mabati nga gihigugma siya sa iyahang pamilya, especially sa atong mga LGBTQIA+++. oo di ba, especially nato, no, nga kanang mabati gyud nato bitaw nga as LGBT nga kanang gilove ta sa atong parents, dawat ta og unsa ta og ano ka. Oo, di ba, lami gid kaayo siya sa pamati. Oo, ako man gani og akong anak, if ever ingana, no, nga mo out akong anak o matumboy ba akong anak o mabayot ba akong anak, wa gud nay problema nako. Oo, dawat gud na nako. Oo, as in mo ingon pa basin dili pa mustorya akong anak, wa nadawat na nako. Oo, sa mo tug makita na nako daan, awa na. Oo, ga maghuwat na lang ko nga motugan. Na ibag ingana. Oo. Gaya po di mo ko anak ko anak kay kasambot naman ko. Ano may ingana bitaw. Di ba kalami gid sa pagba. Lingaw ma, ako no mas lingaw. Oo, malingaw, malingaw ko murag bibo ang usa ka pamilya basta na ingana no. Na ako'y friend nga. As in tibuok pamilya nila na ay ba girl boy bakla tumboy. Oo na agin makaingon lagi ko nga kanang nak bibuhas sa inyong pamilya nak no. Oo. O ninuto oy kay syempre nga na natanan gender. Oo, kalami sa pamati niya. Karami tawang na amoy mga outing-outing. Ah, kalingaw. As in, imagine pa lang ni mo daan. Lingaw na kaayo. Di ba? Very lingaw. Yes! Oo. Sa mga ka-vibe, no, ang gugma, yun magsugod sa pagpaminaw. Ang respeto, magsugod sa pagsabot. Ug ang ligon nga pamilya, magsugod sa bukas nga komunikasyon. So, padayon sa paghigugma sa inyong pamilya, padayon sa pagpaminaw sa usag-usa, ug padayon gyud sa pagrespeto. Diba, mga kabayes? So, don't go away, ha? Kay mo balik pa si DJ Shabelo. Ayaw mo balhin? Yes, this is DJ Shabelo sa inyong programa, Pukaw na Vibe. Only here on your home, good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabam! Oh, grabe ang energy. Yes, dapat to the highest level ang energy. But before anything else, before tayo mabalik sa ato ang chika-chika karong buntaga, syempre, natay pag-greetings. Oh, syempre, diligid mawala ang atong pag-greetings. So I'd like to greet my very sexy, wow, very gorgeous, very buutan. Grabe, nay pagkamaldita, umasuko. Ay. nga nag-celebrate sa iyahang adlaw nga natawhan karong adlaw. Yes, happy, happy birthday to Madam Jane Lynn, Johnny Lynn Pantilgan.
2: Happy birthday!
1: Yes, happy, happy birthday, Madam Johnny Lynn Pantilgan of A9SB2. Yes, yes. Diba? Good morning. Happy, happy birthday, Madam. May you have more birthdays to come. More candles about good health always. And especially, no, ang sa imuhang negosyo. Nga grabe, yung kaig negosyo. Murag, habang tumatagalan mo, dumadami ang negosyo. So once again, happy, happy birthday to Madam Johnny Lynn Pantilgan. Happy, happy birthday, Madam! See you later! Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: diba? Happy, happy birthday, Madam. I love you always. We love you always. Kami imuhang mga singers. Yes, mahal ka namin. Gaya ng pagmamahal ko sa kaniya. Ha? Hoy! ito ang nalagay ni Segway. Grabe ang pagka-Segway. Oy. Yes, you know, so speaking of Pride Month, kasi syempre kay Pride Month man taro, no, I'd like to also to shout out sa ako ang mga friends, ng mga LGBT, nga, especially nga naa sila diri sa Bohol. Ako ang mga friends, actually mga TikTok streamers ni sila, no, nidulong dun sila diri sa Bohol to celebrate ang among anniversary o birthday celebration pag ni Agi, diba, ni Madam Johnny Lynn Pantilgan. Yes, a shout out to LB, yes, Little Bingo. Little Bingo, and also to DJ Carion, yes. Yes, and also to Kathleen, yes, shout out to you, Kathleen. And also to Parky Koy, Parkly. Sa akong mga LGBTQIA friends, happy, happy Pride! Yes! Iwagayway ang bandila! diba? I really, really love my LGBTQ friends. Yes, yes. Mahal na mahal ko kayo, guys. So, bumalik na tayo. Wow! Diba? Segway na. Pinasegway ganun. So, mga ka-vibe, no? Lahi-lahi gyudtag ka ng mahimo nga bation na sa usa ka ginikanan o usa kaanak sa ingon ani gyud nga sitwasyon, no? Especially ka ng imong istorya o sa usa kaanak nga LGBTQ sila. Oo. Walay parihas nga reaksyon ang tanan o normal ra gyud nga nagkalain-lain ang emosyon o normal ra gyud na. So ang atong buhaton atua silang sabton. Diba? O maurigin na sa pagsabot. Oo. So, naay mga bation. O, syempre, ang bation sa usa ka anak. Oo nga, musulti siya nga LGBTQ kuma, ma, kanang gay kuma, tumboy kuma, ingani kuma. O, ang una yun, anang nga mabati yun nila, syempre, kakulba. Oo. Kulbaan yun na sila una, diba? Mahadlok siya nga basin, mausab ba ang pagtanaw sa iyahang pamilya. Diba? O basin dili kay maghunauna siya nga basin dili siya sabton or dawaton maunang makafeel siya og kakulba mao man gyud na kinonhan ana man gyud na siya, diba? Oo. So ikaduha, hadlok nga bation, no? Hadlok nga pamati, hadlok nga feelings kanang mahadlok siya nga basin ang reaction sa iyang ginikanan, masuko ang iyang ginikanan or basin ba kanang dili na pareho ang iyahang ang pagtratar sa iyaha Oo, oo, kanang inga na ba nga basin tungod kay ni istorya siya mahadlok siya nga basin masuko. Oo, or basin lahi na dila na pareha sa una bitaw ang pagtan-aw sa imuhang ginikanan. Oo. Ya, ikatulo kani jud siya. O kana bitong sa motog ni istorya na ka. Oo, ni istorya na ka sa imuhang ginikanan. Ang imuhang ging ma-feel ana una sa motog kanang dawat ka, nadawat-dawat ka og unsa ka. Kana bitong nakaginhawa nga pamati. Oo, di ba kanang humani mo masulti ang tinuod o humani mo masulti ang imuhang tinuod nga gibati murag kanang kanabutang murag bugat siya sa imuhang dughan. Oo, nya kanang bitong dugay na nimo siyang gustong isulti. Oo, nya naingon na nimo siya makaingon ka nga kanang ay, thank you Lord. O nga na ba makapasalamat ko sa Ginoo nga sa wakas nasulti na gyud nako akong angay nga isulti. Di ba mga ka-vibe? Oo. Samot na ni ka nang naa kaya kaninga pagbati ka nang gidawat. Gidawat nga pagbati inong kanang gipamina kung gihigugma o gipamina o gihapon siya sa iyahang pamilya as in the best gyud ni nga mabati nga kanang importante gihapon ka sa imong pamilya nga wala mawala ang pagsalig, ang pagmahal o sa imuhang pamilya nimo wala makuha bisan gamay. Wow. Oo. Og naapoy kaninga feeling kanang paglaom nga pamati inong kung makita niya nga andam gyud maminaw ang imuhang ang iyang pamilya. Oo nga, mutubo gid ang ihang paglaom nga mas mulig-on pa ang ilang relasyon isip pamilya. Wow!
3: Wow naman!
1: Oo. Wow. So, dili lang po ni kayo naasa anak nga bation. Naapoy mga types of bation ang usa ka ginikanan. Oo. Siyempre, ang una gyud ana, nakurat. Oo. Makurat mang yud tang mga ginikanan. Oo. Tingali ba ka nang wala nila gilauman ang maong istorya. Siyempre, ma-shock mang yud tano mga ginikanan. Maong ang unang reaction yud nato o makurat yud ta. O, di ba? O, sa mga naminaw diha, no? O, especially sa mga live viewers diha. Oo. Di ba makurat ta? O, eh. Oo. Ikaduha, naglibog. O, naglibog nga bation. Naglibog nga feeling. Kanang daghan silag pangutana ba isip sa isip o sa kaginikanan daghan kag pangutana ug usahay nanginahanglan sila ug panahon aron masabtan ang sitwasyon. Oo, di ba sa tong mga ginikanan, are you listening out there? Oo. Oo, ikatulo naa pud ni ang nabalaka nga bation sa usa ka ginikanan, dili gid ni mawala, no. Ang kabalaka kasagaran dili tungod sa ilahang anak. Oo. Kundili ang ilahang kahadlok nga basin ma-judge, mabuli or masakita ng ilang anak sa ubang tao. Kanino? Oo, noonang kanang syempre dili mang yun na mawala sa ato ang mga ginikanan nga mabalaka ta para sa atong anak. Oo, oo, nga kanang dili tungod kay kanang ni out imong anak kana lumang mahadlok ka nga. Siyempre sa panahon karon no, grabe kay daghan kang mga judger. Ah. Ay, mga judger, mga ingana, kana mga bully. Oo. Usab ya na sa giko ano sa atong mga gitkanan nga mahadlok tang mabuli ang atong anak nga masakita ng atong anak sa lain nga tao. 'Di ba? O 'di ba mga ginikanan diha? O ikaupat kaniya, gugma nga bation. Wow. O, bisan unsa pa ang ilang unang reaksyon na daghang ginikanan yun nga mas mupili gihapon sa paghigugma o pag-atiman sa ilahang mga anak. Wow. Oo. Ang ikalima kani, oo. Acceptance. Acceptance nga bation o acceptance nga feeling nga hinay-hinay nilang masabtan isip o sa kaginikanan ng ilahang mga anak, no, nga maugi hapon ang ilang anak nga gihigugma sukad pa sa una bisan pag LGBT na siya, bisa pag bio tomboy transgendered lesbian bi basta o mauna siya tanan mauna ang kanang wala gihapon makuha iba ang imuhang gugma sa imuhang anak kay syempre dawat nimo og unsa ang imuhang anak. Wow, a round of applause to that. Oo, saludo jud ko sa mga ginikanan diha, no? Oo, sa mga naminaw diha. Nga dawat nila og uns. Hala, kahilakon ko. Oh my God. Oh my God. Kahilakon ko. Kahilakon si DJ Chabel. Nga naman eh. Oo. Nindot ka ayon sa pamati ng ingana. Nga dawat ka sa imuhang ginikanan og unsa ka. Huy, ano to na? Kahilakon ko. Ay, pug nga ang luha. Oo, diba? So, types of bation sa pamilya pod. Kanang pagpaminaw. O, kanang andam mamamati sa usag-usag. Nindot ka ay, no? O, ikaduha ang pagsabot. O, kanang dili ka magdali o judge. O, ikatulo ang paglaom. O, kanang nagtuo nga pinaagi sa komunikasyon, no? Mahimong mas ligon ang ilahang relasyon. O, ang katapusan ang paghigugmaay. Gipili ang gugma o respeto nga mao'y mag-una sa tanan. O, diba? Wow, kaayo, no? O, sa mga kabayo, no, bisan lahi-lahi ang unang bation sa anak ug sa ginikanan. Ang importante mao nga adunay higayon gud nga magpaminaway, magistoryahanay uban sa respeto, o di ba? Kaysa matag pamilya ang gugma ug pagsinabtanay makatabang sa pag-atubang sa mga lisod nga higayon. O, diba mga ka-vibes? Wow. A round of applause to that. Oh, so mga ka-vibe ha, oo, nailitong advice si DJ Chabel. Oo, paminawa gyud ang imuhang anak. Kung adunay gustong isulti imong anak, hatagi siyag higayon nga mahuman siya sa iyang istorya. Kay usahay ang pinakakinahanglan niya dili dayon ang tambag kundili usa ka ginikanan nga andam gyud maminaw. O, ikaduha, ayaw pagdali og reaction. O, ayaw react dito. Normal lang nga makurat gyud ta, no, isip sa kaginikanan. Apan mas maayo gyud nga kalma rata o kalmado nga pag-istorya kaysa sa mga pulong nga mahimong makapasakit gyud og lisod na hinuon bawion. Correct. Oo, kasi syempre ka nang ingana ang una gyud ni mga reaction or una nga kuani mo sa mutag masuko ka mutatak gyud na sa tibuok kinabuhi. Oo. Ikatulo, padayon ang gugma. Oh, bisan unsa pang inyohang sitwasyon o pagtan-aw sa sitwasyon, importante nga mabati sa imong anak o especially kanang imong anak nga ni out nga gihigugma nimo siya isip usa ka membro sa inyohang pamilya. Okay, ang gugma ug pag-atiman sa ginikanan mao ang usa gyud sa pinakadakong kusog nga madala sa usa ka anak. Correct. Ikaupat, mag-istorya ug magtinabangay. Kung adunay mga pangutana o wala pa masabti, ayaw kahadlok sa malinawon nga pag-istorya, no? Kay ang good communication gyud ang makatabang aron masligon ang relasyon isip usa ka pamilya. Ikalima, respetuha ang usag-usag yun. Bisan adunay kalainan na sa mga opinion or pagbati nato, no, mahimo nga magtinahuray gihapon. Ang respeto o gugma dili makapakunhod sa imong pagkaginikanan o pagkaanak. Hinuon kini magpalig-on sa inyuhang panag-uban. So mga ka-vibe, no, ang matag pamilya adunay kaugalingong journey. Wala gyud pamilya nga perpekto, apan ang usa ka pamilya nga magpaminaway, magtinabangay o mas andam nga mo atubang bisan unsang hagit nga mo abot sa ilahang kinabuhi. O, so mga ka-vibe ha, kung ikaw ang ginikanan, ipabati sa imuhang anak nga ang inyong balay o sa kalugar diin siya mahimong musulti nga walay kahadlok. O kung ikaw sad ang anak, no, hinumdumi usab nga ang imong ginikanan, usahay na nanginahanglan o panahon aron masabta ng imuhang gibati. Kay ang pagsinabtanay magsugod sa pagpaminaw sa usag-usa. So mga ka-vibe, sa katapusan, dili man siguro pareho ang atong opinion sa tanang mga butang. Apan, usa ka butang ang atong mahimong ipakita sa matag pamilya gyud, no? Ang respeto, ang gugma, ug ang bukas nga communication, yes, good communication. Kaya kung adunay gugma sa panimalay, masayon ang pagpaminaw. O kung dunay respeto, yun, masayon ang pagsinabtanay. Oh, diba? A round of applause to that. Oo. So, magbilin gamay ugos sa kapainumdum sa DJ Shaba nga ang ligon nga pamilya dili ang walay kalainan sa opinion. Ang ligon nga pamilya mao ang padayon nga mag-inistriyahay, oo, nagtinahuray ug naghinigugmaay bisan sa lisod nga mga higayon. Oo, di ba? So mao to nga ka vibe ha. Ang ato ang topic karong adlaw no nga daghang yung makarelate especially sa atong mga LGBTQIA diha. So once again, happy Pride. Yes, happy Pride. Sa atong mga shout out sa atong mga tanang LGBTQIA diha. Yes, Vibe 105.5 FM. Oh, saludo kami sa inyong lahat. Yes. So mga vibe, don't forget to follow our social media accounts. Yes, our Facebook page, Instagram, and TikTok, Vibe 105.5 FM. Para updated tayo sa mga upcoming na mga pakulo, mga event natin dito sa Vibe 105.5 FM. To na natukan na. And also, please do follow sa DJ Shabel. Yes, sa akong Facebook page. And also to my TikTok and Instagram. Yes, DJ Shabel Gasip. Follow. So once again, nadagang salamat no, sa mga solid listeners na to diha. Ang always good nagapaminaw sa Vibe 105.5 FM. Especially sa mga sayog yun kayo sa buntag. Nga mudungan yun sila ni DJ Shabel. Og mata. Yes, thank you so much. Kaayon ninyo guys. Ha. Oo, sa always nga pag-support, oo, pagpaminaw sa Vibe 105.5 FM. Yes, mabalik pa si DJ Shabel later, so don't go away guys. This is Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.